0: Adama FM. I like it forever.
1: Materia ni buru lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju oro na bayo je aye ohun ti e wa su mi
2: agbo yi ise lo se nje lobe ti wo gbo nipa baba oke ogun ni ogulugo Don't feel we are taking so much away, Lori. Lori, he came in short on your mind, Alenu. You will not be a Jew, Cosipa, Okio Guloni, MAP 0706460649 0706460419. Baba Okio Gun, but like about that, don't feel we are taking she was some.
3: Walk out, Kuni Mokio, Billy, Mokio, my dear Mokia, Balaba. Emi ti mo nke yin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti mo wa number 4 dudu yemi len opposite oye mekun grammar school ni ilu akura boyo fe bere nkan ka bo fe bere oni imore ka to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 kini le ese baba oke ogun ti en gba awon eyan ni momore lo lori ati pe kini le ese baba oke ogun se ohun na ni soro to n ba wa ja ninu se ara wa ati to n ba wa ja ninu egungun ara wa apere wo ni won na ti en ri elomi a ma ri pe tohun ba sun bayi tohun ba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara adi ohun de bi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi a ma ri pe gbogbo enu eti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ounje tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara elomi ba so esun lale bayi ati rorun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi an fi ma pe e ma ja wora wa ni re iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Yemekun Grammar School ni ilu Akure tabi ko pe mi sori ero ba ni soro mi yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 nkan yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afiko mo fa jade tabi ka elomi ma fi opa sikete ese be elomi ba lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun siwaju ni gegege be epo hun fe subu eyin e wa won baba wa e wa won baba baba wa elomi won lo gorun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode ba ni won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe ategbo yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe ategbo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu sayin oro awon egwe ajise dada awon egbo ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ma ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyin na mo pe awon ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan kan o si ni yo wa lenu ninu si ara wa be ni kankan oni yo wa lenu ninu egungun ara wa se bi ewe ategbo yin na la wa na lo iwa na wa janfa ni ewe ategbo lodo emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oye Mekun Grammar School ni ilu Akure ero ba ni soro mi re 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 alaafia ara wo ni bi fi abia
4: oje so this is Jolly Johnny on the streets how well do you know Maggi chicken flavor oya spell celery
5: s e l a R-I-E. Celery.
4: Bros, you want to turn to salary? Okay, spell turmeric.
6: T-U-R-M-E-R-I-C.
4: Yes, so.
6: Turmeric.
4: Correct. One carton of Maggi chicken flavor for you.
7: Maggi chicken flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer.
8: Aje ki a ma ti gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe mi lowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta masi properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni CDCare kini won ki e fun gan kini won duro le lori je la fi ni asoju CDCare ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunola e ba mi ki gbogbo awon ara ile
9: e ku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunola gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba
8: okay.
9: Ti a mo si CDCare CDCare RE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
8: gas
9: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe
8: dede
9: mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa ma nfun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
8: kini o ko ma se pe fe gbe won ma
9: ni ti won lo gbo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati osose meji titi di 40 weeks
8: ogoji
9: osese lati mo sanwo
8: mo be bi nke se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yoku die bawo won se
9: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni bi pe anfani osu meji titi di osu mejila ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale
8: o tun
9: mo si wi pe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa ni yen sa
8: ikini idi ti e fi se ba n pe kawon yen kokko san wule die de to di pe egbe oja fun
9: e seun olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo san wo die so eni ti o mo osu merin to san wo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
8: eleyi
9: yo le mo san wo lo olotu en to si fe pe mo fe san wo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
8: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin era fun
9: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyin nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu ati ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkankan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni dayin lamu rara
8: nibo ni office yin
10: office wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factor Chief Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
9: Oluleṣe wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
11: e pe CDCare sori number yi 07074542995 lekan si 07074542995
9: e seun olotu
8: oro le ti gbon lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla te je asoju CDCare iwa na magore loni o le ba de ti oni dukia
12: ore wa kilo de to roju koko bayi
13: wo ore o su mi oje iya isese petan lori phone ni o ni gbogbo abo oda na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
12: ara nta nwo nu sopo ogbo nipa CDCare ni
13: CDCare kini nje be
12: CDCare CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori car oko ayekele o si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo èlò tó bára fódìdì oṣù méjìlá tàbí ogójì ọ̀sẹ̀.
13: Irọ́ ni o.
12: Òótọ́ tọ́ hàn ni. Gbogbo àwọn nǹkan èlò inú ilé mi orí CD Kia ni mo ti ra wọ́n. Kódà iPhone tó wù lọ́wọ́ mi yìí, mi ìsanwó rẹ̀ tán.
13: O sì rírú èyí o ti fi pamọ́ fún mi láti jọ yìí.
12: Ìwọ ló béèrè, ṣùgbọ́n ní báyìí tètè download CD Kia lórí Google Play Store àti iOS App Store. Kí wọ́n náà máa jáyé CD Kia ní wẹ̀lẹ̀mù. Ràǹtò nílò kó máa sanwó wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láì ní èlé kankan lórí. Ẹ kàn sí wẹ́bsáìtì wa CD

0: rojiuna
1: ore lati wa oluwa
2: odore na la
1: oda si
2: eyi ni
1: idile
2: akitomide
1: ilu oke gbo fin pe gbogbo eniyan
2: si bi ase ka gba isiku baba wa oloye dauda
1: alani akitomide
2: akokun ti ilu oke
1: gbo e ti o je pe ala
2: eyin odun 72
1: 72 years lori le ala
2: aduro goji ojo yo waye ile
1: ni olorun tele
2: bi ojo 15 osu 5 odun 2026
1: lago mewa aro
2: si ago 12 osan bere
1: aye sale ju ati ju eniyan mo si
2: yo waye
1: straight edge

0: Biodun.
1: Eh, Kayode.
0: Ah, ni riju bayi lo lori eto yin to Abiodun Kayode ni se riju adaba loro.
1: Ati na gbara ati na gboro.
0: Be ni tun ba gbale ba gba ta
1: ta la dari le si.
0: Ah, si ni boju lai pare re sa.
1: Ko se se, ko se se. Ta ba ti domi tori na.
0: Ipa ise ni to. Ibi ni o ti ro to mu loni. Yokun tun di lalanu lase Eledua. Nigba ta ni gbo bi.
2: Up national.
3: Gbogbo eyan loja on sowo tin fe ru fi message ranse e te ti ke gbo kilo daada latodo awon National Union of Road Transport Workers NURTW Old Garage labe eniba kenikeni o ma se gberu taboja fun awon alatagba tin ba ni gberu kiri igboro awon ko wa ni park wa elo sticker rarara e ma gberu oja tabi message yin wa si abe bridge ni marina opposite UBA lekan si abe bridge ni marina opposite UBA bakan na gbogbo oja yin to ba tin bo lati ko Old Garage ni ilu Apure le ti mo gba awa wa lati di ona je tabi ba se onise je fun ekunrere alaye ma pe awon number won yi ayo oju na to je chairman 0806-643-1487 sewun agagu chairman bakan na 0706-150-0738 abekuku to je treasurer 0706-296-3555 bo si se dayo to je secretary e ma pe won sori 0806-384-6686 e kiye sara o ofo emi ati dukia ko ni se wa abe bridge ni marina opposite UBA ni solution e
2: up national
4: progress 1 2 3 4 5 e pariwo e Dr. Wenga la fe smell smell see le ro lo ro Dr. Wenga yi don ko si rin di gbe body ni le ma shop lo
5: Kai akarawo palu kapa eko giri Dr. Wenga pelu jesin lo kapa karaole ko ye karawo ma fajo bi ojo aro seyin bi Dr. Wenga lura ekun oko oke arale adurugbo e lo Dr. Wenga pelu jesin kaju e o tun ma nsise agbara fun okunrin karaole koko o da fun obirin ko se abiamu e ni rorun pelu ase ati onti ajo Nafdac ile ise Jesse Pharmaceutical Company Limited lo nse o fi alagbata ka akiri Nigeria e pe 0806

0: madade nu kolokolo de lotin wa
1: ilo fata wa papo omo jin roti ijoba ibile laje fi npe gbogbo mutumu wa
0: sibi ayeye gbigba opa ase kabisi wa his royal majesty
1: oba jase akinso won kuru se
0: gbe odin olu
1: ipe afayagba wa
0: luti ilu jin ro kingdom
1: e ti yo waye ni
0: ojo kerinla
1: osu karun
0: odun 2026
1: ni deda agogo mewa owuro
0: iyen ni ilu jin ro
1: awon eniyan pataki pataki ti an reti lojo na ni won yi
0: the executive governor of Ondo state arakun lucky orimi sayida
1: pelu awon eniyan jakajan
0: mi ati igba kuna lati daruko
1: 15 May 2026 ayeye igbale
0: ati jomo mori
1: iyen ni oba anderu kola wole
0: ikwesa event center igbokoda
1: kabisi lakoko te gori apere baba yin
0: ani gbagbo pe eku yo ma kebi eku
1: eye yo ma kebe eye
0: omo ni yo si ma form bi omo ni
1: leo
0: ba mi
1: kabisi oba jackson akinso won okurisa
0: omo okurisa di won
1: yo di won ba
0: omo ipe afayagba ma sebo ma so
1: ojo ako ama kurin
0: kade ki o pe lori
1: ki bata ki o pe lese
0: ki ran kere o di okini o
1: ase
0: gbugba awa omo jin ro awade olukede
2: sinte ina ni mo mi si a
1: ope
2: pataki lowo olotu eto yi olotu agba ati gbogbo awon tajo meto e wa lolokun ojo lagbara lowo olohun ibanuje oni je ti
1: mi o
2: ne kan wa na awa la mo wa yin na la mo ba o
1: ami
2: ah loko eni keji mi
1: I chief commander abiodun ilorin le mi je alade alele loko to fin gbe mi laduge
2: olukade loko ti mi akimoye de falegan ni baba to bi mi lomo eriji e kitina bi mi si be na mo dagba si o jaja mo re le mi
1: lo ja lo ja lo
2: to di wo yi ola
1: ola gangan o to di wo yi ola bam bam bam yanu asele
3: aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa te ti na fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se tun ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan awon so pe ami iluwo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta mo si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni cdcare kini won ki e fun gan kini won duro le lori joye la fi ni asoju cdcare ni inu yara agbara pelu mi ogbeni abdulakim okonla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
4: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni abdulakim okonla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbura ba yin ti a mo si cdcare cdcare application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
3: gas
4: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
3: kini o ko ma se pe fe gbe won mara o
4: ni ki won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo di lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
3: ogoji ose
4: ogoji ose lati mo sanwo
3: mo be bi n pe se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yoku die die bawo won se
4: seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa niyan sa
3: ikini idi ti e fi se ba n pe kawon yen kokko san wule die de to di pe e gbe oja fun won
4: seun olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ku ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
3: eleyi
4: yo le mo sanwo lo olotu en to si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara rara sa
3: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
4: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ero nla pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyin nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa awo wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe ah moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin eh eh gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni dayin la mu rarara
3: ni bo ni office yin office number ti an le peyin si
5: e kan si wa ni Danco Plaza Adilosun beside Olo Motors opposite Maria Assumpta Catholic Hospital Ikere Road Ado Ekiti Ekiti State
4: olule se wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko ben ni olotu
6: number wa te le pe si ni 0707 484 3351 lekan si 0707 484 3351
4: e seun olotu
3: oro le ti gbon lati enu ogbeni Abdulhakim Okola te je asoju CDK iwa na magore loni o le bade ti oni dukia
7: ore wa kini le to roju koko bayi
8: o ore o su mi o je iya isese pe tan lori phone ni nu gbogbo abo oda na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
7: ara nta wo nu sopo obo nipa CDK ni
8: CDK kini nje be
7: CDK CDCARE application asire online ni bi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele o si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo elo to bara fodi do su mejila tabi ogoji ose
8: iro ni
7: o toto han ni gbogbo awon nkan elo nu le mi ori CDK ani mo ti ra won koda iPhone to wo lowo mi yi ni sanwo re tan
8: ah o si riru eyi o ti fi pa won fun mi lati jo yi
7: iwo lo bere sugbon ni bayi tete download CDK lori Google Play Store ati iOS App Store ki won na ma jaye CDK ni welemu ran to nilo ko ma sanwo werewere lai ni ele kankan lori e kan si website wa

0: So, eku de di asiko yi, ede tu kabo sori eto. Leyi ta ti man se agbeyewo, ibi ti awon eyan ti aran nise, ti won ba ise de. Mo so tele wipe, eni ti e ba ti ri to je ko se ba wi, ko se ba soro. Iru won soro ran nise o, tori be ba bere pe bo ni won ba ise de gan. Ki la won nkan to kan, oni da yin lohun. Ibiraga ni won de npe be, nitori e la se need eni to wa humble, to de ni iberu awon eniyan lokan. Lati je asoju good representation on lo man je ki ilu ko ni idagbasoke lekan si mo ki pe kaabo si ori eto pataki ohun ibi ta tin bere pe ni bo le ba ise de tomogun olupumi lo kan timi eku kale
1: abada seyin ko ni je ti wa o laye o dono tumo ni baje o
0: ni la ba so logologun se ninu oloko ma dun moro yin sa nitori e la won to ba ti joya ta won ololufe un rere on do no senatorial district tin gosuba kare fun senator jide ipisagba won lo ku ise poku omo se nkan to wulo fun ojo la won olugbe ni on do not lo ndawole se wuruguru to di answer danda wi oloko ogbowo o se bebe lori eto eko eto igusan eto ise ogbin atileyin fa won onise owo onisowo oja won se fa won akeko ewu ti ict centers ta won mo wa ti se dani leko won de ma gba laptop atawon irinse mi ka won ne o le deni pataki to ma wa independent lojo waju opo ninu won lo ti se daada bayi ti won de dupe ewu atuse ona lori sirisi ewu kiko oja ewu ti na sola atawon kan pataki be ta le katon oh my god eni to ba laju lo ma rira wo lowo ale eni ba leti to latile lo ma mogba ojunku eni ba didumori o le ri nkan ara ni popo tori agba to ba lomi ninu ki du woroworo kiri agbegbe oh sinito jide pe sagba sise pupo iye lo fa tawon igbimo kan fe ni ka jade ka polongo e tori gbogbo lolufe nkan rere to de moye nkan rere gbosu

Deleni, a tu menu ba ibiti senator wa, senator Jide Ipin Sagba, ti won se ise de ni Ondo North Senatorial District. Mo ti menu ba orisirisi awon nkan to jomo oro ina mana mana ni o, leyi ti won fi npese alternative, tori bi oyibo ba mu na lo, enikan ni ko mu lo, oni tori sola ti wa, sola yi na, hey, owo ni eje. Okunrin yi de sise gidi nbe lati ri pe imole ton kaakiri agbegbe wa ni Ondo North Senatorial District. Mo menu ba awon ile eko ti won ko yara ikeko si ati bi ti won ti tun office se lotun losi ti mo so eleyi ti won ti donwo ni ago olopa wa l'office olopa gan to je oga won nbe ati be lo loni a tun tesiwaju ki ade to tesiwaju yen e je ki n koko so fun eyin eyo wa nile anfani wa fun yin lati pe leyin igba ti mo ba pari eto tan ke so nkan te si nfe tori ise yen tesiwaju omokunrin yo dawo duro mo so fun yin pe akuro to ti lomi tele ni to de je pe gbogbo nkan to fe lo lati tun Ondo North se lo ti ko le to de ti mo po n bo wa se ki se po owo wa abi owo to fe mo gba ni toro ile igbimo asofin agba lo sese fe ranjumo ile ise ti omokunrin yi dale gan egbelegbe lo ti ekoko nje ti won mu nbe ti e ba de ti igbagbe mo se awon alaye kan wi pe nigba mi elomi to ba ti ri wi pe won o ra bi afohun abi ki won ra toki ra chicken fohun ni ibi ti won ti joko ti won ti pate kale eni to wa lori ipo yen ti o ti je ota fun niyan ko de ye ko ri be ile aye yi ti koja gbogbo n ta nso yi awon to wa loke okun ta ma n gbo pe nkan bayi ni won lo nkan bayi lo n sele lagbegbe won tori pe awon ara ilu yen won o je onimo tara eni nikan lo fa te ba ti re eni tin gba pa soke tin kan ese mole to sa nso pe rara o on ta ko langbaja e ti e lo wa die o le je pe owo bi aniwo to lowo to fi n se gbogbo n tin se yi en to de ye ko ka wa lara ju lawa ta je olugbe ilu ehun ni awon nkan to ma wulo fun gbogbo wa lapapo gege bi boya bridge nla kan wa to ti ja arin adugbo kan se adugbo keji ti won de se boya oja boya ina monomono boya eto eko idanileko iru awon nkan ti senator Jide Ipin Sagba tin se yi iwon yen lo ye ko ka wa lara pupo ju to rohun ni ojo ola ewo e ma je kin daworo were

0: Olorun oba yo gbadu ati ene ni lese babo okeogun ni number 4 dudu yami lane opposite oye mekun grammar school ni lu akura ero ba ni soro mi re o sabu o 64 60 64 19 o sabu o 64 60 64 19
1: esho baba mo fe bere bere kan lowo yin se onje ti anje lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sakoba fun agbo ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo won si ma ta kebe kebe kini o fa
0: o se atokun ibere to bere yi ibere to dani eje ka wa na sakese awon kan ta anje lasiko yi atawon kan ta mu ba won kan yi se da to tun won du to be na lo nsa ko ba fun agbo ara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala losan wahala loru ni be elomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo baradi lo bere si ma ro hun koni le soju se re to ya ko se ninu ile mo tabi ko ke ma go pe gbogbo ara ni won Bala mi ba lo le gbonse bayi bi ogbonse ju ogun seju koni le ri gbonse se ta ba tun mi ejo sese gbonse yan bayi ko le bi te wura bayi ni o ma se ese a wa won baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi di ale won tun fi ese rin loko won fe rin terin pada wale be ni won si tun ma ta kebe kebe kebe ogbon ewe ategbo yi na ni won da elomi ofa ara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta ohun ni elomi to ba ni eleyi ni yo hun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yo hun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun ina mo fi ni eje ka wa janfa ni ewe ategbo ninu ile ise babo oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oye mekun grammar school ni ilu akure baya wa fe bere one abo ni maraka to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagbo ninu ewe ategbo mo ah nbe ko ibayawo ti bayi tojo ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi ko wa janfani egbogi mo wa kuro o mo ri pe bi ewe ategbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi loto ewe ategbo ona won ti jin ko si n tosi mo sugbon wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode a ri ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun okunrin to wulo fun obinrin ngba ti won le ba wa si odo mi ka wa janfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun okunrin to wulo fun obinrin mo ko wa lati ilu seyin oro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji iseju a le rin ogota iseju a le rin lataro titi dale ta ti ni ni isoro kankan ninu ise ara wa be la ni ni isoro kankan ninu egungun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na la wa na je nitori amofin ni kayin ni awa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun wa lati ilu seyin oro papa egbogi mo wa kuro mo ti ko wa wọ́n tọ́ náà bá ní kò gbìyànjú tó lè yọjú sí mi gbogbo ohun tó ti nẹ́gbàrá tó ti nẹ́gbọ̀rọ̀ tó ti rò bí báyà ò lè kúrò nínú ìṣòro yìí fọkànbalẹ̀ lágbára ọlọ́run tí wọ́n náà bá wá ọ jẹ àǹfààní egbòogi mọ́wọ́ kúrò tó sì mọ̀ pé gbogbo ohun tó ń rò bí kò lè látúnṣe yẹn ó dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run máa bọ̀ wá nílé iṣẹ́ bàbá òkè ògùn nàmbà 4 dudu yemi lane opposite oye mekun grammar school nilu akure nbẹ la wa a ni fara nira wa bayo fe bere one tabo ni mara kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi o sabu o 64 60 64 19 o sabu o 64 60 64 19 da la lo mi yo ma ri pe boya bo hun ba tin se eyo inira lo un fin si e yo alomi amata alomi amaro lagbara olohun iwo na wa ninu awon ti o ma gbe gbope number 4 Tudu Yemi Lane, opposite Oyemekun Grammar School, ni ilu Akure, to ba fe bere one, tabo ni mare to fe bere lowo mi, pe mi sori ero bani soro ni yi, o samu o, 64, 60, 64, 19, o samu o, 64, 60, 64, 19, alafi arawa oni di fi afia oriba.
2: How much are you going to do? Oh, Bella Bini, is your Sara and now money? Probaji, Ubala, Maromi, Sara, your ma famiso, Lati Barai, DDS, no Maromego, they be paid, you labor a monk, and let you know me, my uncle, I just made him come and go, but I don't know so dead. Oh, that must be a jubilee and jew, or not by OJ. I young with your was to me. I believe she will see the lobe. She will call you papa, broke you, Goni. Olugbo ade tun fi wi ati bo so mo ara aye lore lori eyike yi isoro tun jo mo idalenu ibo na gbianju ko si babo oke ogun loni e ma pe 0706460649 0706460649 babo oke ogun agbalagba ode tun fi wi ati bo se wo
3: so things don easy for Niger now.

kọlulẹ mo kọlọna mo kọba mo kejoye ọlọja ọdọ ẹlẹgbẹ mi mo ki an yewa jima ọlọbẹ yiyan ede ona yi oba wo da won la ona ijoba wo da won la ona yi afoya ka se lurire yan se ala boju to run burukun yo sa ala boju to run rere emi re o ma ran mo ki ran o ofo mi asami eledumare wo se o ko jesu keti ti nasareti o se eto wa eto ran lenu se eto oba eto joye eto mo jade de ni eto anemi fe yate nugwaju nu da gbasoke e ba won mara yiraye yi fo sugbon olorun gbon jiniyan loruko ma loma mo ti wa ti mi tete ka tene ji ka jo iya ba munne won re mi mu beji won mo didi jade ni ewa re loma eya ne bi gbajumo re so didi omarin o ba ga be mo bere to hi pe loruko olorun ti ba si oma ati te mi mi mo ari ola wo yirin oma baba peter Ethiopia ojagbo mi to ra ki ma be awo fe ko nile wale meji me wale re bora kuja mo ti wo noko igbala mo fe yin tokun ni be mo bi mo pada la ka joruko a ba mi kan emi ka wa ni yabe bo na je bo nu je ni be mo fe fe amana mana ka seketa ma bina o ba mi a dele o ma ikwesa bo ba ga be mo fe to eni mo fi bere pelu kiki oba alaye luwa oba alaye luwa oba Williamsi Edumare Segun mi Oluwa Segun Akiyomi Alagwe Lila Ramaja Arole Imperial Majesty Prescribe Authority Tilemane Pata Pata ara be mo fi ki won odon ere eyi mi lonowo bi mo ti mi fo laje ran ona moran e be gbo mi fe atoka tu ma e ni bu moran e mi ke me ni gbo iyan mu yan bo de ko yi mo fi ki pe okori ore todon yi ati de do mama yen pata nule noko negbe neri okumbo okinga o ma ngon mi ma oke okinga o je mi ka gwa nu gwaju bi noko yi asesen kan yo mi lo ya ona ti jere mo wa ka kiyan pe akori ore eto ilera ofe nowo nowo bo mo ti mi soro yi o mi lo nowo lo te ma yen bo kumbo yi se ya no ara yi olorun ju won ba ka toju re je won se en ayi ya ni eto psc awon li lera agba dede eh an ti pe nibe a dokita ye ma npo babalawo an ti ya nbe a ogbe bi
in parayan nurse eh eyan ti ya nibe ah legele so lori yan o commissioner na ma jiran fun are bi wo to ma yan wari dokita police egun me ka mo pe han babalawo awo lowo lo olon ba nji ajaka on papa mo na ma keke kan mi pe mi na to won o ti ya ni ma yen eh dede

Kabis yo long about on me tole me kabis yo ba dan away. Kabis yo long tiki isu kabis yo long tiki re. Ibare oba to lo jo ni, ibare oba to lo jo bobo, oba to pa mo temi temi, oba ti o je ki nka se wa. Orisirisi ojo lo ti ro ti le ti famu, sibe anu Olorun duro ti wa. Ori Olorun duro ti wa, oju rire ohun la nje anu re ohun la nje oba ti o fi wa le la wa nikan. Orisirisi awon ipenija lo ndide taku omo eda eniyan. Orisirisi awon ipenija lo na lo taku omo eda eniyan. Ton ti be ope lowo re oba dani waye to sagbe nde ilera pepe fun wa ope lowo re oba dani waye ti o je ka jo ta nla koja

sibe sibe olorun pa wa mo sibe sibe olorun o fi wa le sibe sibe olorun tin je imini lara wa ibare o ore keje olore keyin o jade ko si wole layo atalafia eni olorun ba sore leyin na fun ore lani o keyin o jade keyin si to wole orisirisi isele lo ti sele amoye eyan lo ti dagbere pe mo nlo mu nbo sugbon ti won pada le demo lo ba be mo fin ki gbogbo eda eniyan pe e to ka san eko amoju ba mi o adewole wolo oni jigun jigun ede omo ba sunday oye ediran lo ko mi sunday gbowo oro sunday gbowo eto sunday gbowo ede ti mo je atokun fun eto awujo olore eto yin ni o eyin na ni amo se pe awujo kan wa to gbagbo ninu kan na pe awujo kan wa to gba pe kini kan nbe ti omo eda npe ni na bi aso gbogbo eda eniyan ti na bi aso njo lowo lowo o ti ba oro de korita ko ye mi mo o ti ba ororo de bi to je pe o ti wo pe olohun nikan loku e je mo pe ninu awon isoro tin koju awo me eda kekere lowo ninu e be owo lo tun poju nigba mi ninu opolopo awon isoro tun koju awo me eda eniyan owo kere nu e be lowo tun po na ngba mi oni ero ni penija iyato tin be laarin awon eda eniyan ati olohun ohun ni isoro olohun o ni isoro ko ni problem ohun fe to si gbogbo nkan ojo akoko oni je kin da ile ojo keje je ndele ojo keta ngba to ojo keje nsin mi be ni agbe kale si wa lodo olohun olohun nikan ni o ni isoro emi o wa fe mo boluwa re se ga to boluwa re se keri to boluwa re se firigbon to wa je pe ni ile aye ta wa nbe yi ko ni soro kan ero ni me ba so fun pe zero worries iro lo pa fun yin olohun nikan ni o ni soro kankan bi ti wo mo be ara ni waye to wa se leto leto na pe ka mo jura wa lo ninu aye be ni a mo jura wa lo ni ko sopon to le o ko da a mo jura wa lo ni olohun lo ni o ri be asire ibe tero ile aye wa ti ba mi ni pe awon ton sise jo ni ile aye ko lo nlowo ju kabiyesi ore olohun elomi wo ti e ti e de bi to je pe koni jaje ku je koni mumu kumu koni fafa kufa sibe ohun ni koko mu lo eleyi safihan pe life ta wa nbe aye ta nlo lowo ya wa ko la ni o rara o awa ko la n sa tokun faye wa olohun lo le mi olohun lo la laafia ojo te ba debi ti owo toju ba ti ti owo le mo pe olohun lo le mi lojo te ba debi toju ti ti owo le mo pe olohun lo ni alaafia gbogbo bi e ba wa te tin gbo mi adewole wolo ni jigunjigun ede e gbo lori eto awujo olori to je pe tele tele tele tele ri o ni bi owo pe ose ago kan abo sago meji fawon bi ose melo kan lati jo npade nibi ti a ti wakun dekun kodo lori awon isele to me da eniyan la koja adiwo ni mo lo sajo mu tajude mo ro mu bolajo ti mo lo won ade loni ka fe fe lele ko gbohun mi rokun o ke fufu lele ko gbohun mi rosa ko jeji ko jojo ko gbohun mi rewere ile olowo batin ni o seun to wa mi go kidi ese.

abako awe da eyan jo ni da 100% sir awon to je pe owo ni soro won won le ni 80 o so wari ninu awon 20 ti isowo ni soro won yen boro eda ba ti di pe oju tin ti owo ohun ni soro to ga ju ninu aye elomi to je pe owo ni soro re arojele ni oni elomi to je pe owo ni soro re oju opo re ko lo wa mo sa awon eto kan nigba kan ri sewe kan jade ti mo nsalaye nipa ojo ori te da le de lagi to je pe to ba nle owo to ba nle ola to ba nle oro bo ba ti de ojo ori to o si lowo to olola to oloro kiisi ore wa give up o to the next generation no awon ojo ori kan be me ba saajo de be baba di pe eyan wa lowo eyan olola eyan oloro tete yi sori omo gbere ti ko lodu ara re ko gbe sori omo el ojo keji ti se odi keji aye ti mo wa so nipa ninu awo ti mo se iwe yen ni pe bo se lewu ki o wa dagba na to ninu aye ninu 100% ti akojopo awon ireti teyan mo ni bo wa fe yirin ireti re danu mo yirin koja 70 so ri 30 to ku yen to ni ireti ninu ara re to ni igbokan le ninu ara re lopolopo gba ojo ori ko yen ko de endurance fa wo meta be can you ma try ko wa try 99/100 la wona to gba lati fi wa ona sin kan na bayo sin kan sugbon ti o se mo give up o le je pe 9 1 kan to ku ti o fi 100 ohun gan lo na bayo to ku fun o re wa mo give up on you don't give up on yourself bo mi fe mo run kan to la koja ninu aye arakunrin kan o ti pe be to ti je pe ko la so lara ko si reti ko si kankan inu ojo wele wele ohun lo nsun arakunrin yi wa se kini kan aso yi okan pere lokoko aso yi na oye ni awon ilede kekere awotele won ni kan lo wa ni die orilede ti sele ti sele orilede ti yin mo npo ni arakunrin ya wa sun legbe kan to ba ti sun bi to sun si ninu ojo ninu erun ninu gbogbo ibe lo npa mo sugbon ko fi ara re le ko fi reti le wa re lojo kan o wa ni eba ile itaja nla kan be ni babo lowo ta wo yi koja nigba ti babo lowo yi koja babo lowo baba soro pe a ore wa pele o ki lo se e baba yi sa ba soro o se e problem pelu baba yi no baba yi don baba yi ba ni oda loni ni soro aye re tan mi le mu lo le tori pe eyan le to ba de loju omo lola ni ma to le mu e lo le now ma sa le je mo o gba gbogbo ije ko je to sajo to fe je o danu o ni ma lo le bayi ma lo be danu wa onje to dun ma be se wa ma ti to provide bi to mo gbe fun o jije mi mu ti jo kuro ninu oro aye re ah enu arakunrin yi dun inu e dun se o tura le pe ah ohun ti ra laanu ohun ti ro lore ore ti de ore ti wole ton wa bi arakunrin yi bo se lonu igba ti babo lowo dele oto ni problem to won na ba nle ko ran ti eni to promise mo arakunrin yi ara ri gba otutu yi mo ara ri gba yin yen mo kile to mo o se ko ibere ni pe ki lo pa arakunrin yen o ti fere ti sodo eyan lopolopo odun lo ti wa nipo to wa yi to je ko ti mo pe ko koko se nikan ko sa so otutu yen mu ohun na ti de giran sinu otutu yen ton ti be wa be sugbon o lojo kan ojo kan isele ta wi yi to pada wa se be to de ba e gbo online de na pedo mo oba dani wa yo olorun alaanu emi nikan ko ni mo wa nule agbara loni bo tele je pe awodi ope loko be re ona bara loje momo to won je alejo me lori eto yi ni ko pe ko jina o mo wonu lebo wa e mo mu mo mo wonu lebo e mo mu wonu lebo

ti fe ta o le di apopo pelu awon kan lati sise labi ohun iwe royin punch onogbe jade losan oni ko lohun oba ko ma so ni ni o gbona no tutu leyin bembe royin o ya mo ko nbe ibo ni tun lo run o gba ipinle Kano lo bayi iyawo dana sun iyawo oko e ni ipinle Kano loro ba di ran to o bi kan lama ti dana sun iyawo oko re bayi ati omo e meji ni agbegbe kan ti won pe ni Otoro ni ipinle Kano isele yi onana lo waye gege bi awon eyan ohun bi won se jona koja didamo iroyin fi ni pe obirin na lo je pe o farapa omo odun meji din ni ogbon ona ni pelu awon omo re meji to je pe awon omo ko ti ju omo odun meje atomo odun meta kan lo no je pe won wa ni ile iwosan bayi ti won si n gba itoju lowo ni ile iwosan Murtala Muhammad iroyin fi ni pe an se ni oko obirin na na to so pe o na lomo to fi ara pa koja la pelu ina eleyi to je pe ojo nigba to n gbianju lati dola emi awon eyan na iyi ti won wa ni ile iwosan an lowo sa ati baba yi o ti n jaju to lakula awon iko ile to abo ko lohun omo so ni ni ojo wu ko lohun oba sa anu ni o gbona no tutu leyin bembe royin Nigerian Tribune onogbe jade losan tuni e lo we kun rere re nbe oya mo kwa nbe boni tun lo iroyin ele to tun wa lowo mi ri oye egbo o gbona no tutu leyin bembe royin o bi kan lowo ti ba ni ipinle Eko omo re to je omo odun meta won lo se basu o ni omo ohun o lo legbe ile ise olopa ni ipinle Eko lo je pe o ti mu obin kan ti won ti wo die lo sile ejo obirin ohun na ni o je omo odun metalini ogoji Taiwo Akin Oso Unoko re nje o ti ka opan irojo nle ejo magistrate to wa ni Keja lori bo se na omo odun meta to je omo re ona bi kuku bi yiye koda an ni omo ohun o farapa koja la iroyin fi eni pe an ni koda yin se ni obirin ohun lo je agbale ni agbegbe kan ni ipaja ni ipinle Eko ti won si fi omo ohun sodo re ani lo ba ni ohun oje bi esun ti won fi kan en to je olufisun ASP Adegoke Ademiju o so fun le ejo wi pe o wi wa laabi na won ni omo na lo ngbe ni odo re ti o si fi esun kan omo ohun bi pe o legbe ani koda koko fun lo nje lati bi ojo die ko to di pe o tun bere si na omo ohun bi kuku bi yiye ile ejo sa ti sun ejo e di ojo 27 osu ta wa yi iwe iroyin Nigerian Tribune onogbe jade losan oni o gbona no tutu leyin bembe royin ara n oriri leleyi orori ologbo late awon olopa awon fi kele ofin gbe awon gende merin kan eyi ti won se pasiparo yawo won iwo na ba n lo yawo mi die iwo na lo die ina ma se won to wa bade laarin ara won bembe royin oniru ki awa tun leleyi ile ise olopa ni ipinle Bauchi lo ti fi kele ofin gbe awon merin kan ti won je gende okunrin ni ijoba ibile Katagum ni ipinle na lori esun wipe won le de apopa owuwa odaran ti won tun da omi alaafia ru e to je onimo nipa eto abo Zagazola Makema o ni awon afurasi ohun ina je pe won mu gege bi o se filede pe awon okan lara awon afurasi na ni Bashir Adamu ile ati Ahua Muhammad Tofima Muhammad ati Salisu Muhammad ani se ni won gbe agbegbe kan na gege bi won Makama bo se wi o ni awon eyan ohun ina je pe won towo bo adehun laarin ara won wi pa won mo se pasiparo iyawo awon won jo mo lo die e ti mo won jo mo lo iyawo ara won ko lohun obo sa nu ni awon alase na ba ni iru iwa te wi o mo je pe iwa buku iwa ti oda owo sa ti ba won bayi iwe iroyin Daily Post onogbe jade losan tuni o gbona no tutu leyin bembe iroyin oya mo tun ko nbe ibo ni tun lo o gbona no tutu leyin bembe iroyin.

0: fo resofo
1: ma fo resofo
0: pelu hero hunter bike kit that alloy tun ti asese se
1: o ti wa bayi lodun awon isowo ati o sumo regina
0: na wo die
1: fun alaye si kan si wa lori ero yi
0: 0800 800 8080
2: Oh, number one radio.
3: Radio.
2: Adaba FM.
3: Adaba FM.
2: 88.9. Akure.
3: Akure.
4: Inna alhamdulillah. Nahmaduhu. Wa nasta'inuhu. Wa nasta'kfiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Wa min sayyi'ati amalina. Man yadihi allahu fawwal muhtadi. Wa man yudlil falahadiyala. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fi an-nar ahbab assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ada ope fun olorun oba atoro ikeye fun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam olorun oba ti o tun kadara ninu ola ninu anu re ti o tun ka mo pade bayi loni lori eto yin eto wa eto alhidaya eleyi ti o nde si eti gbo yin latori itakun adaba 88.9 fm to kale si ilu ilaramokin ni akure oleyimekun emi omo ya yin abu aiman alhasali lo tun ti wa ni agodo wa yo lati mo tuko eto ohun lo abela oba subhanahu wa ta'ala limanihi wa fadlihi wa karamihi ubele ta tin wi lati iwase olorun ba le kola kojo ko ba fi sinu mezam hasanati wa ibi ta ti fokan te pe a ti ba lodo olorun na ni ka ti ba o olomo jaba ni bomi ati awa ti a wi ati awa ti a gbo gbo eko ti a nko lori to yi abelorun ba subhanahu wa taala kolorun kojo ko se ni ibale dada fun wa laye ni sare ajegbal kiyama eyun gba ninu le loni pelu ogo Olorun a tun mo bo sinu agbonrin akotun akori mi ile to ni nkan se pelu oro atawhid ona ni babu ashafa babu ashafa oju pona ti n soro nipa ashafa kini a npe ni shafa afa wa ti won ko tira yi awon olumo ti won ko tira yi won mu oro shafa wa ninu tira yi kilo fa won ni tori pe li annal mushrikina alladhina ya'buduna al-asnama tori pe awon elebo ti won josin fun awon osa ti won josin fun awon ogelegbe ti won josin fun awon ire ti won ni regun ko bo ni won lori won so wi pe inna ha shufa'ahu lahum 'inda la ya awon osa won yi awon ogelegbe ta won bo yi awon okuta ta won bo yi awon o to be lati dodo Olorun oba directly sugbon awon n ta won bo yi ta won mu ni Olorun kekeke ta won loyibo npe ni goddess awon ni yo mu awon de odo Olorun oba subhanahu wa ta'ala wa hum yushrikuna billah ko si nkan mi ti won se ju pe won wa Olorun oba won ba wa orogun won ba Olorun oba won ba wa akegbe won ba Olorun oba won ba wa egbera subhanahu wa ta'ala mimoto fun olorun oba oba alekeola bakana yushrikuna billahi fi du'a woni won se ebo pe olorun oba alekeola ninu ijire be wali istighatha ati iwa iran lowo wa ma ashba dhalik ati awon kan mi ti ba tun farasin kan ta so yi tori wi pe awon ti won lo n bayi won pe won won bere nkan te o se wipe olorun oba nikan lo ni ikapa re lati se fun eru sugbon won bere awon nkan won yi lowo awon olorun kekeke ti awon funra won te pe awon na gbe kale funra won awon nkan to ye ki won o bere odo olorun oba directly won ni bere olorun odo olorun oba directly owo awon ogede ngbe yi awon osa kekeke awon olorun ti o to nkan yi awon na ni won mo se kini o onu won bere nkan lowo won wa hum bidhalika yadhununa annahum mu'azzimuna lillah inu erongba ti won ni pile awon lero pe okun ta won se patapata awon fi gbe olorun ba to bi ni awon fi baba olorun ba ni tori pe ninu opolo ti won inu lakaye ti won awon lero pe olorun ba yen olorun ba wa ti a pe ni alwahidul qahhar aljabbar alhakim olorun ba ta so almuhaimin alaziz alghaffar asabur olorun ba alikala walillahi alasmaul husna olorun ba alikala lo ni awon oruko to da awon iroyin to da olorun ba lo ni won awon lero pe olorun ba yi o tobi ju eni ti ale ba soro fun ra wa lo atun gbudo lo tun wa ni awon bi awon ta le pe ni bi personal assistance bi awon PA PA PH awon PA inu aba gboro wa de odo en to je oga gangan walillahi almathalu alaala ani eleyi inu awon kan ti won lero ni pe awon gbe olorun ba tobi awon si wo pe olorun ba tobi ko ja en teyan kan lo so pe eyan fe bere kan lo directly lo fu afa ti won fi wo pe ka won tun ni awon olorun ba kekeke awon olorun kekeke awon ni wa ni gbagbo wi pe awon ni o ba won gbe si awon de odo olorun ba subhanahu wa ta'ala hafani walakinahum fil aqiqa munaqisuna lahu sugbon nipile e to jodo doro ni wipe awon eni wonyi la yu'azimuna allaha won gbe olorun ba to bi tarara olorun ba o to bi waju won bal munaqisuna lahu sugbon olorun ba alekola won tun din ti to bi olorun ba alekola won tun yepere re ni bo je pe ko sani kankan to le mu alebu ba olorun ba subhanahu wa ta'ala tori pe olorun ba ta wo yo alimu bi kulli shay olorun ba to nimo nipa gbo nkan ni wala hukmu wala hu al hukmu tam al mutlak olorun ba yi to ba si dajo idajo re idajo idajo jale jako oni bakan na wal qudratu tam olorun ba alekola o si ni agbara to ye pe ko si enikeni ti o le naza olorun ba alekola ninu ija alagbara e te pe olorun ba alekola to ba pe bubu nkan pe oun fe ki nkan bayi ko sele ko si enikeni to le so pe ki nkan re ko ma ri be ewo nkan awon nkan mi to je pe khawarikul ada ti o ta ko irori e je ka ora kun mi la peju e a ri pe rakunmi ati okuta content won o jora won olorun ba subhanahu wa taala nigba ti awon ojo anabi saleh ti won so pe ki anabi soli ko sise yanu bo to ba sise yanu awon gbagbo o se kini o olorun ba alekola si ni ki anabi soli ki o ni ki rakun mi jade lara apata bismillah pelu ase olorun ba subhanahu wa taala rakun mi jade lati nu apata jama muslimi a ri wi pe content ti rakun mi o yato si content ti apata sugbon rakun mi jade nu apata kini ibasepo kini correlation to wa laarin pakunmi atapata a ri pe ko se kini o ko jora won pa pa ni afa so pe walillahi alqudratu attam olorun ba subhanahu wa taala on lo ni a intin je agbara ile ti to pe ti a si le ronun re pelu kini o pelu abukun kankan afani fayqarribuna ila Allah wani fala yahtaju la shufa'a Allahu ba subhanahu wa ta'ala ko bukata si enikeni ti o mu oro enikeni de sakani ohun Allahu ba alikola ko bukata enikeni ti o tun wa tawun yo tun lo mu ni goddess ni awon Olorun kekeke je pe awon wonyi awon ni awon eyan ti won jo sin fun won lero wi pe awon in ti won josin fun yin awon ni yo ba won gbe gbogbo tolab gbogbo request gbogbo istigatha gbogbo assistance gbogbo help awon ni yo ba won gbe dodo Olorun ba subhanahu wa taala wa yaqulun won so pe innana na'buduhum liyakunu shufa'a lana 'inda la ko si nkan mi ta n tori e josin fun awon ire yi ko si nkan mi ta n tori e josin fun awon osakekeke bi ki ba se kekini o li yakunu shufa'a lana indallah ko le ba je wi pe awon ni won ba wa sipe alamoriwa lodo Olorun ba subhanahu wa ta'ala fayqribuna ila Allah wo si gbe wa sumo Olorun ba peki peki wa hum dhalluna fi dhalik afani lori irori ta salaye ah gbogbe ni keni to ba ti fall sinu category pata dulal inu anu o le ni be wa ka inaman kan eni to wu kori o je

gatu si agbe mo balaga ni pe ta mo fi mu nkan dogongo ta ke alim nisin bayi eyan o le je alim afi ko ni abudu ni waju ka so pe abdul alim erusin olohun oba oba to ni mo se ri ije alim olohun bayi la yasbikuhu ajal ai mo kan ko preside e o gbogbo awon eyan ti won je oni mimo laye ijo ti won bi won ko ni won di oni mimo o gbogbo in to ori o mo ninu aye o je carpenter ni o je furnisher ni o je lawyer ni o je vulcanizer ni o je engineer ni o je afa ni o je pastor ni in to ori o je laye e ijo ti won bi e anta jahil alaimo kan ni o ni ijo ti won bi o ijo ti won bi o o ni mo nipa kosi nkan kan to mo awon imo to pada acquire yen igba to di pe ojo ngori ojo le olori ninu eko lo to bere sin acquire awon imo yen a ri wi pe ti doctor ba graduate ton graduate ti joba fun won ni iwe ase wi pe ah o le ti mo gun abere o ti le mo toju awon ala re a ri wi pe ton ma ti graduate doctor la pe won a bi eko doctor la pe won sugbon doctor ta n so ijo ti won bi nje won so doctor nje won pe doctor mo won ko re abadan a ri pe ko le rorun boruko ko ti acquire in ti o fi le wa entitled si title yen ko ti ni qualities ta fi le pe ni engineer ni o lagbaja ni o tamedun ni o nkan bayi lo je o awon ti kaluku sora re le ngba ti won bi kaluku o lo ma pada fun kaluku ni title nti kaluku wa fe je eleyi lo fa to je wi pe gbogbo awon categories ta ti mention ipata eyin lo bo wa ninu le a ri wi pe ulama'un sabaqa ilmuhu aljahl olumo ni won ni agbegbe ibi ti kaluku ba wa sugba ri wi pe aimo kan ti pile imo ti won walakin allah subhanahu wa ta'ala alimun ghayru masbuqin bijali olorun ba subhanahu wa ta'ala olorun ba ni mo olumo ni olorun ba subhanahu wa ta'ala la yasbuqu ilmuhu aljahl imo olorun ba ki sha imo kan lo pile re eri wi pe al musharaka wa nbe ijojo si ayin kan be be keto olorun oba alim ni be ni awon eyan na le je alim kan je olumo sugbon ta fe fun ni wi pe ije olumo olorun ayimo kan o preside ije olumo eni keni lori le aye ati ninu sanmo ni agbaye ati agba orun in soha tabir ko seni keni to le pe apemo imo kankan laye ati lorun ayafi ki imo kan yen ko saju imo teni e le ro pun le akoya later in the day illa ilmullah afi imo olorun oba subhanahu wa ta'ala ona ni al alim wal qadir iroyin pe olorun oba subhanahu wa ta'ala oba to lagbara ni kudratun la yasbukuha al kasal kudratun la yasbukuha shay'un yusafu bi adam alqudrah aslan asasan olorun oba subhanahu wa ta'ala olorun oba yi o ni agbade bi pe agbara re la yasbukuhu alkasal ay ma lagbara awil ajz ikagara ko saju agbara olorun oba subhanahu wa ta'ala olorun oba subhanahu wa ta'ala qadir eri ona to wa la siagu al mubalaga ona to lo sun al fa'il qadir olorun oba alikola oba lagbara ni wa qudratuhu la yasbiquha al ajz ikagara aimo lagbara ko saju ije alagbara olorun oba subhanahu wa ta'ala lapejuwe awon eyan sise laye loni ara mi te pe te ba de ode onirin leko era mi bo se ngbe irin tan gbe irin lotun losi tan gbe ogbe e ri pe awon yi rijalun yusufuna bil qudra awon eyan tan gbe irin tabi te ba lo si oritagun ni oja tan ni tarise ni akure ti wa mi bayi a ri wi pe awon eyan ko de pe trailer rice kan ko gba won ni 3 hours lati ja 600 bags won sokale lati nu trailer won gbe sinu shop

0: offices dey for Danco Plaza, Adilosun, beside Olumotos, opposite Maria Azomta Catholic Hospital, Ikere Road, Ado Ekiti, Ekiti State, or Green House on top 0707-484-3351.
1: Gba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
2: aba ayo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o ka gbo eyin didun ara riro a fo gede gede do ti ora danu logo lo mo okunrin aba duro ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nafdac fun tedugba o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamisho

Just modern farmer oba lagbe ore agbe oba kan agbe alati leyin agbe gbogbo orukita le ma pele ise fun Just modern farmer o ko lu ba mu lara mu ile ise to mo bi ti bata tin ta agbe lese to mo nkan ti agbe ni idin ni gbogbo igba ile ise yi lo n pe gbogbo eyin agbe pe ke fokan bale to ni gbogbo kan po bi ko lo ni dede a o ko ifun eyin agbe ame fokan bale ona bayo ti de ile ise fun Just modern farmer oba lagbe o ni ka so fun gbogbo eyin agbe pe 50% discount gbogbo ogun ti sagbe lore tin jade ni ile ise wa da adota lati ja ko lori ikokan edinwo yi si ti bere yin lo lowo lowo fun da adota lori ogun te ba ti ra bi ideri e gangan ni gbogbo ebun wa te mo je ba ti bo ideri e le ti ri ebun o wa ni ran ogun kankan kun mo je ebun bi muto ayokele okada tutun yan yan ni ji nla kan gbangba ero amule tutu lu fan moto blow lo nothing lo charge ero efipo lo lokun ojo kan lu plasma television gbe yin gba ojumo lawujo otokulu e je ka se ran lowo fun awon agbe ise fun Just modern farmer oba lagbe ise tin ta grow mighty o fa power ati for blister oni tete lo ran ogun ko le bebun 08062383886 le kan si 08062383886 Oba lagbe agbe lo ba

0: tori ọpẹlọpẹ agbẹ ni oje bi o pọba ọpẹlọpẹ agbẹ ni oje ke bi o padoye ijoye pẹlu ejigba aleke ọpẹlọpẹ ọpẹlọpẹ yin agbẹ ni ọba tonilu ọpẹlọpẹ agbẹ ni oje obi o pọba pẹlu ade ri won kabiyesi ara papa la nbẹ tubi gijagija lapade ẹkun lọdan ẹ pẹlẹ riro
1: o sọ wipe ẹ jẹ ka pada soko
0: iya nla jẹ baba nla jẹ atajere ara jere fun gbogbo ẹni ti n ta ti n ra ẹ fa jẹ lisa iwe iromi dọra.

0: Atlas Modern Farmer ọba lagbe ore agbe ọba ka agbe alati leyin agbe gbogbo ruki ta le ma pe ile ise fun Atlas Modern Farmer ko ko lu ba mu lara mu ile ise to mo bi ti bata tin ta agbe le se mo nkan ti agbe ni idi ni gbogbo gba ile ise yi lo n pe gbogbo eyin agbe pe ke fọkan balẹ to ni gbogbo kan po obiliko lo ni dede a o ko fun eyin agbe ame fọkan balẹ ona bayo ti de ile ise fun Atlas Modern Farmer ọba lagbe o ni ka so fun gbogbo eyin agbe pe 50% discount gbogbo ogun ti sagbe lore tin jade ni ile ise wa da adota lati jako lori ikokan edinwo yi si ti bere yin lo lowo lowo yakofin da adota lori ogun te ba tira bi ideri e gangan ni gbogbo ebun wa te mo je ba ti bo ideri e le ti ri ebun o wa ni ra ogun kankan ko mo je ebun bi muto ayokele okada to tun yanran yanran ni jin la kan gbangba ero amule tutu lu fan moto blow lo nothing lo charge ero efipo lolokun ojo kan lu plasma television gbogbo eyin gba ojumo lawujo otokulo e je ka se iranlowo fun awon agbe ni se fun Atlas Modern Farmer ọba lagbe ni se tin ta grow mighty o fa power ati for green star o ni tete lo ro ogun ko le bebun 08062383886 le kan si 08062383886 ọba lagbe agbe loba.
1: Hey, en lembe ngo malo mo mo lo de ogun bi ti le ta ye gbaju ekiti kwara seju bi meji toku e ga poni da lodi.

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Eka le mo kinye esika abo sabala iroyin asale wa fun ti role toni lati le se radio Adaba FM 88.9 Akure ilu laramokin la wa ta tin gbon Sategun Folajin oye tayo ro ni royin sajuna egbe awon koko to wa ni royin na. Are Tinubu pe fun dida bobo eto awon arinrin ajo nile Adulawo ijoba apapo teti gbaro ye on ti awon osise nbere fun ile ejo ni ki minister na foro ina oba nile yi ma lo si ewon odun 95.
2: Adaba 88.9 FM lambo.
1: Iroyin na re lekun rere Arebola Ahmed Tinubu lo ti benu atelu sisi akolu ti awon arinrin ajo lapa ile Adulawo oro lo fi oju e lede lasiko gba to nkopa ni bi apero ti ile Adulawo eleyi to waye ni gbagan Kenyatta ni Nairobi ni bi ti awon ladari nile Adulawo ti pejopo lati soro nipa alaafia oro eto abo to fi ma awon ipenija ile ti awon arinrin ajo nkoju Are Tinubu se lalaye pe sisi rin ajo kakakire lo jagbogi to si je ara abuda to nti iwolaju eleyi ti ko gbodo mu iwa ipada ni tabi sise idajo owa re ni si awon eyan na ewe Are Tinubu lo wa pe fun ifowosowopo to lorin lori oro eto abo ni tibutoro ile Adulawo lojina ti le je ki agbende ko ba idagbasoke oro eto aje papa julo ijoba apapo leyi lo ti buwolu ida 40 to je bi owo ajemona fun awon osise ijoba to je ti ijoba apapo leyin nfanfa lati odo egbe awon osise to nti dukuku mo ni oro idasesile ibuwolon lo waye lasiko ipade igbimo gbogbo ibuwolon lo waye lasiko ipade igbimo gbogbo egbe awon osise ohun to fi mo igbimo ile to nri si oro owo osu pelu awon owo ajemona miran nilu Abuja ile ti olori awon osise ile yi arabirin Esther Waxin Jack lewaju re nibi ti igun mejeji ti koko fori oko so odun lori igbese na arabirin Waxin Jack lo wa so ise pataki mimu igbaye gbadun won lokokodun ibani soro ati nini igbokan le kikun ninu ijoba lojuna ati le je ki lojuna ati le je ki opin deba oro iyanselodi ninu oro ti e akowe gbogbogbo egbe ohun olowo yo gbenga sapejuwe igbese na gege bi asiyori nlagba fun awon osise ile yi to si tun ni o je ara ona lati mu ki adiku ba bi nkan ti se le paran fun awon osise ohun oro adehun na ni yo bere fifi ese mule to ba ti di ojo kini osu kefa odun 2026 leyin ti awon osise ohun ti duro lati nu osu keje odun 2024 fun irufe atunto be olowo yo se lalaye pe iyanselodi eleyi ti won pinu re pe yo bere tele bo ba di ojo kokanlelogun osu yi ni opin ti de baba yi leyin ti won ti fenu ko sibi kan o wa ro awon ijoba ipinle na lati lo irufe ilana ohun lojuna ati mu ki lojuna ati le je ki won na woja irufe anfani be fun awon osise ijoba ipinle ati awon ijoba ibile ni tibutoro ipinle won wayo ile ejo giga papo leyi to fi kale silu Abuja lo ti ni ki minister na foro ina oba nile yi sale mama ko ma lo si ewon odun 85 lowo ta wa yi mama en to si minister labe ijoba ana ile to ko gba wole labe ijoba are Muhammadu Buhari o ni won se lalaye pe o je bi awon esun ile ti won fi kan nipa bo ti se fayawo billion meta le logbon o le mejo owo ile yi eleyi to wa fun ise akase kan leka ina oba won se lalaye pe awon esun to nlo bi meji la ototo eleyi ti won pe tako eleyi to ni se pelu sise fayawo owo ati sise awon iwa ko to miran lo je bi re oro ni won gbe kale latowo adajo James Omotoso leyin opo osu ti won tin gbo ejo na eleyi ti ajo EFCC pe tako arakunrin na ti won si fesun kan minister tele ri ohun pe o jebi awon esun na papa julo nipa sise owo kan to nlo bi nipa sise owo eleyi to wa fun ise akanse ina oba ni Mambila kumakuma won se lalaye pe yo se ewon odun meje meje fun esun eleyi to ni se pelu mewa ototo ninu e ti yo si se ewon odun meji ati meta miran ti apapo ewon sin lo bi odun 85 lasiko ta wa yi adajo motoso lo wa pa lase wi pe ki won gbese le gbogbo awon dukia pelu awon owo ti le okere eleyi to je ti minister na hun eleyi ti won ri nilu Abuja ti won si se lalaye pe o je titi e ile ejo lo ti wa se lalaye pe ki won fi kele ofin gbe mama ni waran se sa ti o si ro ile ejo hun to si pa lase fun awon iko eso alabo to fi mo awon pa agbaye lati le je kun o fi kele ofin gbe ni bi yowu ti won ma ti re minister na wayi o egbe oselu Nigerian Democratic Congress NDC lo ti bere tita form iferongba han lati dije ninu egbe oselu on bayi won se lalaye pe eton eleyi to bere loni ni iroyin je koye ni wi pe yo pari no ba ti di ojo aje ti se ojo kejidi ni ogun osu ta wa ninu e egbe on lo tu se lalaye pe form lati dije ni tita re yo bere lati ojo bo ti se ojo kokanlelogun osu ta wa ninu e ti yo si dopin ni ojo ketalelogun osu karun ti se ojo Saturday ni gbati dida pada form ohun yo si dopin ni ojo 25 osu karun odun ta wa ninu e bakan na ninu alakale eto won ele ti won gbe jade loni ojo isegun latowo en to je alaga gbogbo ninu egbe oselu NDC senator Moses Sugbere ati en to je akowe gbogbo egbe on barrister Ikena lokede oro on to se lalaye pe awon to ba awon olufereongba eleyi to fe dije dupo re ninu egbe oselu ohun lo je bi pe owo ticket owo form won o lo bi 80 million naira lasiko ta wa yi bakana lo se lalaye pe sisi ayewo awon olufereongba ati fiforo wa lenu wo fun awon toro ba kan ohun ni yo bere lati ojo segun ti se ojo kokandini ogun osu karun odun ta wa yi ti o si bere ti o si dopin ni ojo kokanlelogun osu karun ti se ojo bo lasiko ta wa yi wayi o gomina ipinle oyo seyi makinde lo ti se lo se se ko soju abe ni ko bayi nibi ipolongo ibukan ele ti o waye ni gbagan mopo ni lubadan lojobo ose yi nipa irongba re lati dije dupo are lodun 2027 eton ele ti won se lalaye pe ele eton ele ti won pe ni unity mega rally ni lubadan todun yi ni reti waye pe o je ara ilana ati eto fun gomina makinde lati le je ko jo abe ni ko nipa erongba re lati dije ni eto idibo gbogbo odun 2027 ipolongo hun ni royin je koye ni pe yo tun se akonu sise alakale ibasepo to gumoran laarin egbe oselu alliance people democratic party ati egbe oselu ati egbe oselu PDP ni ipinle Oyo ipolongo ni royin je koye ni pe on se ni won tuto bo iwe adehun kana alagboro ni ye laarin egbe oselu mejeji yen egbe oselu APM ati egbe oselu PDP eleyi to se wi pe egun ti taminu turaki lo nle waju ninu egbe oselu na awon osise l'office ajo wa eki lo ti gunle iwode ifeonu olojo meta bayi latari wi pe nse ni awon alase toro kan ninu ajo na nse kumakuma to n ti gbigba awon eyan lona aito iwode ifeonu eleyi to ti bere lojo ru ose yi ni olule se ajo wa eki to wa ni ikonle eko ni royin je koye ni wi pe o se se ko takaka kiri gbogbo ofisi ajo on lorilede yi to fi mo awon elekan je ka re ife onu ohun ni won sagbe kale re lati owo awon osise ti ki se olukoni ninu ajo on ni bi won ti se naka life se awon alase toro kan pelu awon igbese eleyi ti won gbe nipa ruru ofin to nti awon igbese ko to miran si awon osise re gege bi e ti se mo bi pe eni ati ran mo bayi ki fowo leran ohun lo mu ki ajo wa e ki tako esun na pe tako esun na pelu pe un se ni won sise gege bi alakale ofin Wáyé o, ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo ló ti rọ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressive Congress APC nípínlẹ̀ yìí láti gba àlàáfíà láàyè tó ń ti ìṣọ̀kan lásìkò ètò ìdìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ ọ̀hún eléyìí tí yóò wáyé ní ọjọ́ 15 ọjọ́ 18 àti 20 oṣù tá a wà nínú ẹ̀ fún àwọn asòfin eléyìí tí yóò sojú nílé asòfin àgbàlẹ̀ yìí àwọn asòfin ti ìpínlẹ̀ yìí àti àwọn asòfin àgbà ní sísẹ̀ntẹ̀lé ìjọba sàpèjúwe ètò ìdìbò abẹ́lé náà gẹ́gẹ́ bí ojúṣe ìṣèjọba àwarawa nínú ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressive Congress tí wọ́n sì wá rọ àwọn olùfèròǹgbà hàn àwọn aládarí ẹgbẹ́ òṣèlú àti àwọn alátìlẹyìn wọn láti sera wọn lóṣùṣù ọwọ̀ láti lè jẹ́ kí wọ́n má jẹ́ kí ọ̀fọ̀n kankan kó fìlú nagba lásìkò ètò náà. Ọ̀rọ̀ ni wọ́n fi léde látọwọ́ kọmíṣánná fọ́rọ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ìdòwú àjànàkú tó sì ṣàtẹnumọ́ wípé gómìnà ayédà tiwa ló ti ṣetán báyìí láti lè jẹ́ kí àlàáfíà kọjọba tó ń ti gígùnlé àwọn ìlànà tó ń ti òfin eléyìí tó ti wà nílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ yìí ní ìbámu pẹ̀lú àṣẹ láti ọ̀dọ̀ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ẹgbẹ́ eléyìí tó ń ṣe ìpolongo lẹ́sẹ̀kùkú fún ààrẹ Tinubu ìyẹn GMT ló ti rọ gómìnà Lọ́kẹ́ Ayédàtiwa

0: Yanju ni won ko kan si nisansan kan to di wi pe won fi oju oruko awon oludije on sita won se lalaye pe opo lara awon asofin to sese si sa kan nile asofin agbale yi to fi mo ile asofin ipinle yi ni won yo oruko won kuro ninu alakale won pelu wi pe opo awon ti ninu won ko dun si igbese na lo ti gba form won ti won bayi lati dije ninu eto idibo abele na bakan na ni won ni irufe igbese be lo se se kopon mi oke rutodo ninu egbe oselu All Progressive Congress nipinle yi ti won ba fi owo ero to ewe egbe GMT lo wa ro gomina Ayedatiwa ati awon aladari ninu egbe oselu APC nipinle yi lati le je ki ohun gbogbo lo gege bi ati kowe ati lati le je ki alaafia ko wa ninu eto idibo abele ile ti o bere laipe yi nipinle yi saaju eto idibo gbogbogbo odun 2027 Karakata awon ti o ti e dara awon mo fun ibalopo lo tin di ohun ti awon eyan se lori ero ayelujara ti won si n so ti won si n se idunadura re laarin ara won lai wo ti opolopo awon ewu ti ibalopo na mu dani opo awon to je lame eto awujo lo ti se apeju irufe isele be gege bi kuna awujo ati ti awon obi bi won ti se kuna lati mojuto awon omo won daada akoroyin ile ise radio Adaba FM di meji daniels be gege lowe to ti se iwadi lori ewu to wa ninu sise owo na bi lori ero ayelujara ati igbese to ye ki obi ati ijoba gbe lati pinwo irufe ise na lorilede nigeria Aborere latenu opojemi joda
1: Overnight is 50k.
2: So shiliri ati shemi dada moju ati pe so le se lai lo roba da bobo.
1: If I'm doing that is 90k.
2: Ibere mi tun ni pe o da bi iseju melo lo le se.
1: I'm done only when you're done.
2: Lo ba tan laarin iseju meji pere la de nwo pelu obirin kan lori itakun ayelujara tako ati abo mo ngbera won si ta mo si coatdrums.com lati dunadura ibalopo laarin ara won. Itakun yi je okan lara awon itakun ta won odo langba ile Nigeria nlo lati na ara won bi eni neja loja gbowo ibalopo. Awon itakun mi ti won tun mo nlo ni exoticnigerian.com, nigeriahotgirls.com, nigeriadivers.com, afroescorts.com ati bebe lo abewu ta se sori awon itakun ayelujara won yi safihan awon obirin atawon okunrin ti won pate ara won lori bi won se lagbara ibalopo to ti won ba de yaranu awon kan ti egbe sibe pe emi awon gbe okunrin meji ta won o si gbe won de be daada awon mi ti e tun gbe sibe pe to ba je ti ka de ni mogi bedi tabi so ni male bi eran leya ninu yara lati fi te okunrin lorun awon osa ati bebe lo lori owo yi na ni to si je pe o ni iye owo toko kan won bade bawon obirin se lera won sori ate ibalopo lori awon atakun yi lawon okunrin na lera won be lati sise obirin to ba nilo won okan lara ojugba wa to je obirin to diban lati pe okunrin kan lori itakun ayelujara yi e wa gbo n to wi o ni baba ti yegun o ti yore ohun to mo se daada ni Ibere ti omo tawo ta se nu awon eyan ni wipe kini de gan tawon odokunrin ati obirin ti won fi nwuru waye eni to je onimo nipa eto raje rotimi ogunleye soro lori ohun to sese ko ma fa won ni opo ninu won lo ntara won lopo nitori owo ati atije oda na sugbon ibere ni wipe se nitori owo so ye ke eyan ko femi ara re wewu eni to je oludari eto ilera nipinle ondo dokita Stephen Fagbemi na soro lori ewu to nbe ninu mimo sowo nabi
3: the risk of sexually
2: awon ewu ati ijamba to nbe ninu ibalopo okan lara e ni kiko arun to si je ohun to npo si lawujo wa ati wipe o je pe arun telomi ko ipa re le mo ti farahan o le gba to bi odun 15 ki iru arun be to farahan ti o wa di nta pa

0: jo won se kilo pe atubo tan re lewu lopolopo fawon olowo nabi ti won wi ru iwa ohun opeyemi jordan lo njabo royin fun le shareba fm
1: o seun seun opeyemi jordan njabo yin ba se ndarapo mo wa iroyin asalere lati le se radio adaba fm 88.9 akure ilu laramo kinla wa ta tin gbon sategun baba pada de e gbo nipa iroyin le okere abala awon amuludun ton ti iroyin re daraya e ma yin kuro nbe an pada bo e ku kale
2: awo mi rode ode ire
3: mori kiri titi mo dodo agba isegun to mewe megbo ti sa tin je I chief tayi agbaje odolofi of araro mi omo ladan agba wo bi oba ile ibomi o gbona bi elegun sapana sapana o gbona elegun elogbona okunrin dandan ti fewe ategbo tun ni sile kuro ninu eyi keyi isoro taye fi kanin tabi afowofa eni fe gbo mojo ti o fe fowo sun ogiri gbigbe mo ise to dojuru taye towo bo eni won ko waya bi won se po toyi agbeju sile ni ti gelera na nfi ose kai yo dopin agaga eni taye da time se ni eru ti se gangangan iba se eni mu ti o ye ko mu tabo jan loju orun to disoro si lara loju aye agbara olohun nipase I chief odolofinka tori aditun ti ru aditun ti yo ban ba di loja won tun ni leni e ma ko won bo lodo I chief taye agbaje olori awo ati odolofin lu araro mi omo ladan ni esa street egba ilu ijare wole egba ile epo jegun e gba pe agbara nbe imo wa e pe won sori 0813 030 2186
4: Benny, Okuro Lorin yi, oti danwo, oti dadaman, roje koman fikoni, wajeki roye, fa won tiko eti damo. Vigo kapaba capsule, ta fi majile paewe, atebo, ile wakwako, dodindi, poti dilu manka, ogun ton si shefan wakoni, ton repete loju ishe, e woni kagwe bol, dojwa won, ama le, da wale bi oju lo wakoni. Vigo kapaba capsule, rona bayo, ibin kakaka, ibiti kakaka, e biti to gboju boya nikan lo le dato lenu igbi gbogbo okunrin to lo vigo kababa capsule nikan lo le royin bo se jogun mola nikan lo le royin ogun ijaye gbogbo okunrin ti o fe gbonje ale fe lomi je o ye lo si gbogbo ile itaja ogun to joju lowo chemist and pharmacy lagbegbe yin ile ise ayo aba health limited lo fi mo ijile pa iwe ati egbo ile wa papo fun awon okunrin nikan fun ekunrere alaye e pe sori 0038606858 le kan si 0038606858
1: Eka bo pada fun iroyin lakotun ati ekunrere iroyin le kan si wa lori itakun ayelujara wa www.adaba889.fm tabi ke download application adaba fm lori google play store bakana ne le kan si wa loju awon opo bani dore wa gbogbo wonyi www.facebook.com/adabafm88.9 lori facebook at Adaba 889 FM lori Instagram at X wa Adaba FM TV la wa lori YouTube wa bakana na le firin so wa si wa ni newsroom at Adaba 889.fm iroyin le okere awon asoju lorilede Ghana lo di se lalaye pe ohun se ni won ko awon eyan re to n lo bi odun ni ye bayi kuro lorilede South Africa latari fanfai what they late ti won fin tako awon eyan na bo ti le je pe won se lalaye pe iwa na ni won sapejuwe gege bi eleyi ti ko to eleyi ti won wu se awon eyan to je lorilede Ghana latari akolu eleyi ti won wa lorilede South Africa ewe awon alase lorilede South Africa lo wa tako iroyin na ti won se lalaye pe ko si oto lokan ninu iroyin labala iroyin amuludun wa fun tirole toni gbajugbaja munidara ni Fiki James ati oko re Femi Atere ohun won ti kede wi pe Olorun ti ke awon bayi tawon si ti bi omokunrin kan bayi to lawon ti bi omo kan ile ti won poroko re ni Eliana ogbontari gamunidara hun ohun lo fi oju oro na lede lori itakun Instagram e loni to se lalaye pe Olorun ti fi omo benin jinke awon ni ojo keji osu karun odun ta wa ninu e nibi won ti se fi oro lede ohun lo po awon lulufe won ti ranse ikini ku orire si won labala iroyin re daraya wa fun tirole toni Ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester City akọ́nimọ̀ọ́gbá wọn Pep Guardiola ló ti ṣe lálàyé wípé àwọn ti múra tán báyìí láti kojú ikọ̀ Crystal Palace nínú ìdíje ti Líìgì Àjẹ́lẹ̀ wọn

0: to ojo meta ti ati rire ni eku ati lakire ni mo fe ke banki awon yan kule
1: ekule o eyara ale ede ku kale
0: o ko yin
1: oruko mi ni pastor Solomon ti le se
0: NRI lotun NRI losi
1: very sir
0: enjo la nkan meji se fe mo
1: very sir
0: enjo lo olorun e so pode ni
1: ode mi
0: then etun jola nkele keji ni pe bi ese nta ogun fun awon eyan iroyin ayo ni court mo ma n gbon gbogbo gba ro ke ro jise fo se o se ama e wa ni temi workshop ni emi n work mo shop ise tan na mi ni mo nje won ni ojuto ti o n po lo n go ko saye deru nbe o mo dupe lowo olohun o ara mi ti da o if number wa gbe gba o pe mo mi na di pastor nu we di pastor o kiri jise fo lo a gbe gba o pe die die e sa mi so te ba fe gbe gba o pe je ko roso mu eje kapo re si ati ororo wa be lori oro ti mi da so si le le to kamila ra mo so
1: so yes sir
0: pastor Solomon
1: yes sir
0: mo ri pe awon eyan ma n pe yin gangogo gba
1: be
0: sir mo de ti ri improvement pe ma n pick call won
1: be
0: ni pe se wa ri eni tinunu eni to ri n fo eni ti ororun sun ko fe gbo pe network ko da o se ri ti o ma ti pe mo fe ki e ba mi gbianju laarin seju kan ke ma da won lohun
1: a ti
0: ma ori pe adi en ti sukun iye iye bo seri aye o je ki n gbadun o da ju aye pa mi ti lo o awon kan wa to je pe won ta ogun bayi won re ni pe won won re ni pe won ma je soro lo agba be ma kan ta ogun loju titi o ni ohun ta ogun aworo te ma ma top gear ma ma ta ngba ti ma koja ni egbe odo e odidi wakati meta to fi park si bi araro mi junction ko se ni kankan to koja lo de na ori to le se friend e ja ma ba ti nra e lo ni ajukan lai pe yin
1: very sir
0: ibo le da lo
1: orilede meji la lo sir
0: ibo ati bo
1: orilede ni Tanzania a lo si Tanzania
0: okay
1: en ba mo bi ton pe ni Zanzibar
0: okay
1: ati Mikumi National Park
0: okay
1: gbogbo beyen wa ninu wa ninu Tanzania ati Dansala gbogbo beyen la de a go plane a kogo jo mi a wo train
0: ni bo la pe eni daruko bi kan si Zanzibar bi
1: Zanzibar
0: ah mo mo be ma ri nu Google na mo be na le bi ko mi lo mi
1: eh ajo bi about 6 to 7 hours ne by plane
0: okay
1: ibe mi mo pe Africa awon awon ilu kan to je gidisa olorun oku
0: so o wa ra ile na bi
1: eh na ra ni
0: NRI lo pe lo
1: ajo gbe won ni ka wa latu ti wa wo bi iye si o wa si ile se NRI Professor Clinton Brown ti olorun ma fi ola ati ika ati fun won awon ni won ko awa 21 iye lo fi je pe ba se lo sohun ri wa ni o oju ti ka mo bi pe earth is wet sir
0: iwulo iwulo ni ajo yen fun awon eyan tun gbe to yi
1: iwulo akoko ni wi pe ni gbata di ohun ati ri awon tewe tegbo to je pe won lu ni odo won to je pe o nje ki arugbo ko ta kebe daada
0: nje ko wa
1: ah mo ko kini
0: o ti wa nle
1: lagbara olohun to ti package mo ko wa
0: mo ti je
1: pelu approval another ki combine so ati wa ta ma gbo tele new version to je pe won ko awe roja to lagbara mo daruko awa isan won wa bi gba ko lagbara awe eyan debi pe iroyin ta n gbo tele tele yen double double ni bayi sir increase ni sir
0: oda en ti e ba fe pe pastor Solomon I say dede kan to ba wa ni ago ara yin iba je ipinle ogun osun oyo edo kwara ibi kibi ti e ba tin gbeto yi oda en ti e ba fe pe pastor Solomon 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090-2912-8502 090-2912-8502

0: 6 naira wa distributors.
1: Okay.
0: NRI ife ko je pe every street ni distributor NRI ma wa ni bi tenera to fe ka je distributor won fe ko je pe NRI ko di home kinan poruko every home
1: okay
0: product
1: okay
0: every home medicine pe ke won igbogbo ile ka kire ba se gbo ni paracetamol e ma binu e ri ko ti beta tin pon pa to je gbogbo ile gbogbo everybody lo ma npa re be na NRI se n wo pe gbogbo eyan ni kan mo ni pa egbogi NRI
2: nkan ti o je ki eru yen ba mi ni pe sheri to wa je pe ogun ti e kan fe nunta e gba won orisirisi nkan wa
0: very sir
2: o je pe ba se rawon pastor kan to je pe 80% promo na ni di lori ategun 20 to ku ni mireku awon kan da wa to je pe 80% mireku na se 20% ni promo be na ni NRI
0: awon sir to je pe awon yen bo mara to je pe o ti se won ni jaba ejo idi ni ida na bi gbe ayewo ofe ni gbogbo offices ti won daruko yen NRI gbe kale sir olotu pe kan mo wo wi pe njo teyin o ba to ri ba ituro ofe ni ayewo yen egboge NRI yen to ma sayewo tan e to ye ko ra to fi tagwara re se pa ba padin pe sa
2: mo salaye fun yin awon bi ti e ti le ri NRI ti o ba ti mo pe o mo bi to wa ni to si e number ti wa pe si ni 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 8502 090 29 12 8502 yato si pe ogun yin wulo fun ago ara mo tun gbo pe e tun wa awon alagbata kaakiri
0: beni sir tori bo se pe e ri pe eyin na gbo ba awon se pe but mo ti improve beni so yen ta ba ti se to kan ba in fact ma si gbagbe ojo kini ojo ma se se in fact so ejo awon eyan mi to je pe mo fun number pe kan jo kan ba mi pa wo eyan mi mo fun won number to da fe tete ma da won lo nki akia
2: better
0: ni ese kese ba eyan bi fit le pe mi lera
2: e ti ri kankan
0: wa kan ma pe akolu ko gba so ejo te ba ti gbo pe asoju NRI pe okay o latodo pastor solo ni e mo beru
2: te ba ti mo pe mi si pastor's number number mi leleyi olowo kere ju 080 33 84 2322 080 33 84 2322 O le te atejise to ba fe je alagbata NRI can send the message NRI yes I can NRI yes I can nkan ti mi ba ri mi o ni so iwo to je ko kan le joko si kona nu ile 10,000 20,000 lo so se oni bi to le din ni agu are e
0: barika lati ni se
2: na e ba se fu 10,000 lo so se ni pari odun ni to ma je o
0: ni to ma je
2: ya to se to nse minimum to dai to le ri gba ni NRI as an agent ni e
0: minimum
2: le je ki to fokan yin bale ore mi kan lo bere oni rowo kere Joseph NRI ton pologo e si se awon tan wa bedroom slippers ka kiri gboro tan ma n bere lift mo ni ti won ti koja be te ba ti ri moto tanko NRI si
0: very
2: sir ile se NRI bi oko fun awon eyan won ni
0: sugba
2: ki to gbagbo gan ni a fi jori gba temi na ba
0: gba ti yin bo ewe en bo se mo pe bo se rire se ri NRI gangan ni pori ofe olohun won ni awon eto ati lesese ti yin na be lojo na njo to ba de ebi ori afefe lati se so
2: e je ka si bi eleyi
0: yo si tan lowo yo de laye
2: lagbara olohun e je si bi eleyi 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 8502 wole ma bere pe kini NRI ile ise to lo tewe tegbo lona igbalode lati ma toju agu ara eyan ni
0: o se ri gele
2: ni ni soju yen lo ti o ba ti ni owo aye nu to wa de je pe ni owo aye nu na ba won kan se mo de la nkan se mo tu mi ni soju yen na lo o de were were ni pa ikun o eyo ki mojo ti yan so to nto sile mo kan ni ki mi ni e ma pe ki se gbogbo oro la le so lori ategun
0: so be gbalagbo le to le
2: tagbala baba mu ku mu a so sile osan gangan osan lagbalagba n se gbon se sarin ta o ba de am fe mo juma ni pe orukan jo ani ta ta ifo mo ani kini awon ewe ni kan ta so bu
0: ti e ba si pe ni ni to suga ya ma to lori dagbalagba jo kan sile se wa suga apoju re ko da lara
2: o da ayin ti e ba fe pe pastor solomon 091 57 54 93 090-0915754-9390 tabi 090-2912-8502 090-2912-8502 number mi lele 080-3384-2322 o le te atejise to ba fe je alagbata NRI can send the message NRI yes I can NRI yes I can enti e wa ni ipinle Ondo e lo si Okeagbe Lerama Palace roundabout Okeagbe ni ipinle Ondo to wa de pe ilu Akure ni opposite Ade Super Hotel ni egbe AP filling station leti mari NRI complex to wa si je pe enti e wa ni Agbegbe Ondo ni e lo si Ademakinwa shopping complex opposite First Bank Agogo Oke Yaba nipinle Ondo enti e wa ni ore e ba me lo si idojuko Pima Hospital Akeredolu complex ni Okitupa Road nilu ore enti e wa ni ipinle Oyo e ba me lo si Adebayo shopping complex opposite Polaris Bank lona Manhattan Adex
0: Adex bus stop
2: bus stop
0: lona Manhattan
2: ni wo road ni Ibadan to ba si je pe apa Ibomi le tun wa Ibadan e lo si Olorun wa complex Alekuso ni bere ni Ibadan eyin ti ipinle Osun e lo si Chiamaka complex Fagbesa adjacent Polaris Bank ni Osogbo enti e wa ni agbegbe Ikirun Agunbe e lo si Iso Isu area Okeba ni Ikirun yin ki wa ni Lesa I ma lo sona Cornerstone complex complex Cornerstone after Onfoloke beside Unique Oil Muslim High School after Sabu Lilesa to ba ti je pe o fe daru me loju number meji to wa pe leleyi 091-5754-9390 tabi 090-2912-8502 yato si pe NRI ogun won olohun fa se e tun empower won youth
0: e se
2: e ba mi salaye yen
0: ah youth empowerment ti NRI o je ara oto nitori pe gbogbo awon youth to je pe won wa ni NRI ti won gbo nipa NRI ti won si ko bi ase ndo tewe tegbo so youth na nko dada so ona ta won tu wa gba ni pe awon yato sa won tu je pe won fese ni kakiri igboro le du tu tu akaka ka di kan ma fese gba gboro kakiri awon eleyi won ma e wo phone ta gbe dani yen agbe kankan ni digital marketing to je pa awon yen fi owo oyebiye se yen ni ba se le ta nkan ba se le ta oja lori Facebook lori Jumia lori Konga awon online de bi pe opolopo awon eyan lo je pe won ma ra oja latori online awon youth wa ariwe pe a ma se danileko yen lo fe da la ma se fun won ofe so ati empower opolopo youth to je pe loni mi graduate tan o se NYC ko rise ma bo le nara wa dupe lowo Olorun laarin isu be fa sodun kan nitori pe oni ma toro owo lowo awu bi eko to je mo a ko e nigba ta ba ti ko e tan wo no se kini wo no press ni je yan lawujo
2: ise de mo ti akoko ero pe ba ogbon sakama nje se pe awon kan ma nse be ya ni pe Olorun kere ju se lo ba n oluwo oja e je ka ma send nkan sinu account e lo sose ko le potelu pe lo to ni NRI sugbon gba ti mo wo nu agodo awon isongbo to tele yin wa ti mo koro wa won lenu wo mo ri
1: Malo emi nisin in to je kimi koko darapo nena o ni se kan ti mo se awon se to pe teyan ba nse gogo odun iyan le ma la kojo
2: le ba te ti wa lo to se be ke ma lo ni kile to wa se nena ra
1: to wo wa nbe
2: e tun lowo
1: baba owo school fees awon momo ile mo fun school ra ra ra je ri ogun nena ko se le sotan but awon yo ba ti tori pon ti ro won ti ra ro seyin ti won ba to nena ra won ni mo po to ni bo an fi akoko iso fun won kan gbiyanju kan ma logun ena
2: that is you sir e ma lo e ma lo mi pe lo mi mo mi o pe lo mi mi ni pe lo eh wo 0915754 9390 0915754 9390 tabi 0902918502 eh mu mi gba yi ni bi se eh mi ni tan yi emi na wa tari gbogbo ose yen e ro pe mo ni ewo labi ya ni igberaga ni mo bi ma ga pa bi eni ah emi na eh ba se olohun to juwe ona fun yin kuni si lona
0: amita
2: eyin eyan na ti eh alera ku die ka ka to fun imare to lojo ni afun ni alafia
0: abisa
2: e ma na gbara e ma na gboro yato si pe ohun wa le ilera to pe o ba fe ma ri toroko bo pe number ti mo so yi tabi ko te atejise nri yes I can
0: yes
2: wona le je alagbata o ko le ko ni pe ilu bi eleyi emi mo de fe je major distributor
0: exactly
2: igba kan ba to je pe won ma lobby won alausa ti won ni fun won laye mo o
0: be ni sir lobby olotu in to dojo mi den ni pe ebi we igbogi yen mo mi mo lo fun gba
2: mo e so be
0: o lo je ki o pe ah won lo de se gbogbo ba se lo gba na
2: oda 0915754 9390 0915754 9390 tabi 0902918502 0902918502 tabi ke te atejise si number mi ma for di si Pastor Solomon 0833842322 0833842322 Pastor Solomon lakotan eyara
0: ah eyara ilera logun oro eh alafia eh olo ma je keyan raye se gbogbo nkan bi teyan ba fe se emi gbogbo ati alafia mo so pe yo je ipe ti eyin ati ile yin lati le se enara amen
2: to olowo kere joseph ni oruko temi awo irin tindamu isona ki ajin dara ko ma je ki ara gbogbo wa ko ma le

0: tori eni ba ti ni lara o ma ni nkan ni tosi a wa ma wa nkan yen kiri eni ba ti jo ni lara a ni nkan si tosi a ma wa nkan yen kiri nkan akoko to ni lara ati olote ma ni niyan tori ote yen ko ni je ko le bere ote yen ko ni je ko gbadun nkan to wa ni tosi e ta ba tu wo nkan ti first samuel so first samuel 24 ta ba ka ise ikeni yes kilo so nbe
1: awon mo ko en david si wi fun pe
0: yes
1: wo eyi ni ojo na ti oluwa ti wi fun o
0: pe eyi ni ojo ti oluwa wi
1: wo emi o fi ota re le olowo
0: yes
1: wo si se gege bi o ti to loju re David si dide
0: yes
1: o si yo lo ke eti asosolu
0: David eduro die o ni awon omo odo re inu gbona wa won sawo gbo lo oba ku awon eyan leyin olote oni lara oba oni lara oba o fi ori apere sile o ko awon eniyan leyin o de lo o lo sinu gbo nigba to sun ti gbogbo awon ojagunjagun gan to re won tantirinrinrin ti wahala aye ti fe pa won awon omo odo David so pa Saul la nwo lokan yi oga eni loluwa ti da pe mo ma fi ota re le olowo nitori na gbogbo ma gun le kan e ma ti e David wa yo lo be nigba to debe o ke ti aso oba eti aso oba oba to ye ko wa ninu ile nla oba to ye ko wa laafin oba to ye ko ma mojuto awon nkan ilu oke eti aso re lati gi amen iwo na tori ilara ilara lo so oda bo te dai ilara lo so iyawo ile miran a se n pada bo nbe ohun lo so di eni ti ko ti eni le oko mo ilara lo so elomiran kuro ninu ijo bi to wa ilara ote re o wa kuro nbe o wa lo bo miran o fe je ji o na fe da ji o eni to ye ko wa labe sa eniyan o wa o na fe da ji o o na lo da ti e sile tori ilara o wa di eni ti o lorukọ mọ o wa di eni ti agboro e mọ ilara o je ki elomiran le duro ninu egbe to wa ilara o je ki elomiran le duro ladugbo bi to wa ilara ilara na lo se kabiyesi iyan odidi oba israeli ilu orileede ti olorun fun ara re da o de kuro laarin ilu o de lo sinu gbo debi ti omode kan ti ke ti aso re iwo na o fe gboro ayo sugbon o nlara ilara en lo mu ki omo ore re iwo to n gboro mi yi ko ti le iwe de inu re odun o mo pe to ba ba layoyo dandan nikan ba wo na yo hallelujah
1: hallelujah
0: hallelujah
1: hallelujah
0: tori na o gbudo lara o gbudo lara o o gbudo lara ma je ki emi tabi ilara gbe o e kawe yan siwaju
1: o si se leyin eyi
0: yes
1: aya ja David nitori
0: aya ja David nitori pe o tun ke ti aso re ijaya mu ijaya emi re okan re ko bale o bo ba fe pa o ti ri pa tori na iwo to n gboro yi mo fe ko lo ronu re ipele to de loni se ki se tori pe awon nkan ti won na didani akoko si sugbon ta ba wo nkan ti second corinthians so second corinthians verse 5 chapter 5 verse 17 o ni tori na bi enikeni ba wa ninu christi o di eda tuntun ohun gbogbo ohun atijo won yen koja lo ohun gbogbo si ti odo olorun wa hallelujah
1: hallelujah
0: hallelujah
1: mo
0: wa ro ni asale yi se ni ko pada sodo olorun pada sodo eleda re mu emi lara kuro eni to nlo si waju je ko ma lo there is room for you ibi to wa yin aye wa fun o aye ma gba o bi enikan ba goke ko ti goke ti e bi enikan ba debi kan ipo kan ko ti ko le lo ipo ti e bo ba de lo ipo ti e to nlo yen iwo gba laye lati lo fun ni ore ofe yen si ku fun ona anu yen si ku fun ona tori na mo fi iyonu olorun be o iwo to n gboro yi o ma gboro ayo sugbon ma lara ma je olote ma je onija ma je mọdaru bi eyan ba ti je mọdaru iru eniyan be okan re ki balẹ iru eni be ki gboro ayo iru eni be ise re ki tesiwaju iru eni be a ma ni okosile a ma fi owo ko imi nitori pe oni lara ni nitori pe oni ja ni nitori pe oni wahala ni anu olorun ki si lori iru awon be to lose to nbo ma tu gbagbe sugbon ile to gbo lose yi lo sise.

0: lọpẹ atalayo ni Tuesday ọsẹ yìí o si bẹrẹ sí ni Jerry sagbara oluwa iwo lọlọrun ma kọkọ jalu
1: Jemo, wi pe nigba ti awon ọmọ Israeli nbe loko igbekun nile Egypt ti won wa nbe ni ilu Goshen nigba na lohun Olorun da bobo awon eyan e o si mu iyonu ba awon ti nbe nile Egypt ti yo awon eniyan Olorun lenu to bi o ti rire fun iwo na ti o gbagbo ninu Jesu gbogbo awon ti won gbogun ti o yi gbogbo won Olorun o pa lenu mo yo wa da bi ere abo ni nkan kan tin lo abo logbon kan tin da si ni be ko agbara olorun ni to e ja mo gbadura ka si gbekele olorun pelu iwa mimo a ri wi pe gbogbo oke soro ni odi petele to ile ni mo fin ki wa kaabo sori eto yi eto owo nla eyi ti ijo apostolic christi cac Boland prayer ministry soni gbowe ta ti ngbalejo baba prophet mike olu adegoke baba olowo nla lo sose e wo to se yi yo to lagbara apo e ja farabalẹ lati gbo olorun o si baye wa pade oya e wa je nsilekun fun baba ki won wole igbon safefe wa ka si bere eto

0: Baba olowo nla Prophet Michael Olu Adegoke won ti wa nu le igbon sa fe baba mo kiyin kaabo sori eto e sure fun wa ka fi bere eto fun toni
1: oruko Jesu
0: amen
1: olorun adupe lowo re ayin o agbe oruko re ga fun ti o je ninu aye wa ati fun ti iwo olorun se ninu aye ni kokan agbe oga pupo pupo lo sose la won asiwaju awon eniyan re to si sese iyan laye won adupe fun gbogbo ti to ngbo iwa su oro olorun yi adupe fun gbogbo okan ta jo ngbadu apapo agbe oga lona kona ni gbogbo ona oluwa gba ope wa
0: amen
1: olorun gba yin wa
0: amen
1: oluwa gba ope wa
0: amen
1: olorun gba yin wa
0: amen
1: adupe lowo re wipe iwo nsi akoso okan wa adupe lowo re wipe jesu o joba ninu aye wa adupe lowo re wipe awa nse ife re adupe lowo re wipe o nti wa leyin ninu on gbogbo o nda adua wa ni gbogbo igba olorun ti o fi wa sile ni igba kankan iwo layin logo iwo la fi ope fun iwo la fi yin fun loruko Jesu oluwa gba ope wa
0: amen
1: ope ati yin na je ko se tewo gba
0: amen
1: goni fun oruko re
0: hallelujah
1: ati lo lori eto ilale yi loruko Jesu oluwa fi ara re han
0: amen
1: oluwa na wa agbara
0: amen
1: oluwa na wa agbara
0: amen
1: oluwa na wa agbara
0: amen
1: oluwa na wa agbara
0: amen
1: gbogbo eti ti yo gbo wa lori eto yi loni loruko Jesu je ki won di alabukun fun
0: amen
1: emi mimo o je ki won di alabukun fun
0: amen
1: gege bi on to so fun mi pe adua la nlo gba a si gbo oro olorun ati oro olorun ati adua ta o gba je ko so wa di alabukun fun
0: amen
1: gbogbo ni fun oruko re
0: hallelujah
1: gbogbo iji to nja ninu igbeyawo eni kankan mo pase loruko oluwa ki iji na o dake je
0: amen
1: loruko baba tomo te mo eni ti o soro loju omi ti iji dake ran loju okun mo pase loruko Jesu eni ti o da iji duro lori omi nigba won ni agbara re ka ipa re ka ani gbogbo iji to nja ninu igbeyawo eni kankan gbogbo iji to nja ninu igbeyawo eni kankan mo ni gbogbo iji to nja ninu idile kankan loruko Jesu agbara oro to da iji duro lori omi lojo won ni loruko Jesu oluwa fi da iji duro
0: amen
1: ka wa ni alaafia
0: amen
1: ka mo gbe lai lewu
0: amen
1: ki igbeyawo wa ko wa ni alaafia
0: amen
1: ki ile wa ko wa ni alaafia
0: amen
1: ijoba olorun ko mo se dewo fun wa
0: amen
1: ko ni fun oruko re
0: hallelujah
1: loruko Jesu oluwa wa
0: amen
1: ah ododo
0: baba
1: o ki gbogbo eniyan wipe eku eti gbo eto yi o bi asa ododo
0: beni
1: ododo ami eku eti gbo eto yi
0: eh
1: loruko oluwa eto yi o se yin lore
0: amen
1: ah mo dupe lowo olorun ododo
0: adupe
1: o ogo fun olorun
0: oluwa seun an lati dupe baba tori pe iyanu po erisi po lokan ojo kan
1: eh olorun ni nse gba ti ese eyan
0: lojojumo ni lagbara si ti npo si baba
1: eh ododo
0: baba
1: o lagbara si ni osose ni ipade adua olowo nla
0: oda baba bo ti wa ri tolorun se iyanu yin ibo la nlo nu adua lola
1: eh o se ri ti ola yi lo je itesiwaju adua ta ma bere lori radio yi ni o
0: eh baba oda bimba bere eni a gbadua lori radio lone eh kini di to fi ri be na baba
1: eh ase olorun ni ati anfani fun gbogbo awon ti o lori ofe lati darapo mo wa ni ose to koja adua ta gba gbogbo na jeje yen gbogbo eniyan na o gba eh loruko Jesu iwo to nsa mi ninu ile ori re o ni ko adua
0: amen
1: ah mo gbadua le keji adua ko ni se ti eti
0: amen
1: ododo
0: baba
1: mo pe adua yen ni oluwa si ona mi ni rere
0: oluwa si ona mi ni rere
1: iwo na wi be
0: be ni baba
1: pa se gbogbo ti to ngbo mi ninu ile oluwa yo si ona re ni rere
0: amen
1: sori ododo ona po ninu aye be yan ba lo le oko be yan ba lo le ana iyun ni pe ti omo obirin ba fe gbeyawo tabi omo okunrin fe lo le oko wa so pe ona ni yes ona ni ona le oko ona gbeyawo be yan ba lo school a so pe ona ni wa ni to je o da fun ni pe o kawe
0: be ni
1: wa ni iwe kika yen wa ni ona re ni yes wa ni ona re ni
0: be ni
1: o ngba mi ododo
0: be ni baba
1: ati be lo gbogbo n teyan ba se to ba sori re laye o ya ko se owo aye o pe ona re ni nitori po da fun nbe wa ni ona re ni ododo
0: baba
1: eyan ba wa se nkan laye ti oba bo si wa ni ki so na e ani mo gbadua oluwa ma se ona re ni rere
0: amen
1: ododo
0: baba
1: aye o ni eso na e ni wa ni se organizer yen eso na e ba de ri pe bi se nse ko ba mu eh wa ni ki so na e jare so eru abraham gege mo ti so lo se to koja ninu we genesis ori 24 ese 12 eru abraham o lo gbadura yen nigba to fe jade nle to fe wa iyawo lo fun isaac ninu we genesis ori 14 lati ese kejila lo ese kejila gangan lo ti gbadura yen o ni oluwa se ona mi ni rere loni o ki o si se ore fun abraham oluwa mi yes ese bibeli wa ni olorun fi ran mi oluwa wa sa nkan mesan jade nipase idari emi mimo pe ti o n ba si oniyan ni rere o awon nkan mesan yi lo ma ma sele ninu aye e ododo
0: baba
1: nkan temi fi yato niyan o
0: baba e salaye ki lawon nkan ohun
1: onikini
0: be ni baba
1: emi ki se koja nti emi olorun ba fun mi emi ki si salaye mo se to ohun ti emi olorun ba fun mi ododo
0: baba
1: emi olorun ba fun mi ladua kan gbo mi ododo o ti fi odun meta gbadua kan sosori igba to gba
0: o
1: be ni afi gba to gba adura yen de ni time oluwa ni mo gba mo gba adura kan fun odun meta afi gba ta adura yen ni idahun ni mo to siwo mo si ri apere re ninu bibeli ododo
0: baba
1: be ni mo ri apere re lara danieli ojo keta ni ti da lohun oludene de lona danieli o si wa adura fun odidi ojo mokale logun ododo
0: baba
1: be ni mo tun ri apere re lara jesu ninu ogba getsemani bibeli wi pe Jesu kunle on gbadura o so nkankan na ni igba meta so ododo
0: baba
1: nti oluwa wa so fun mi ni pe adura yi ki ngba ki nsi so nkan mesan o ro mo fun gbogbo eniyan adon fi gbadura
0: to
1: bi oluwa ba si ode eniyan ni rere eniyan ma ri ire gba aye yo se lore orun yo se lore ati eni ti ko mo ori yo si olori emi so tele bi wuli eni ti o mo ori loruko jesu yo si olori awon to mo ori won o si olori eni to gbede re yo si olori eni ti o gbede re yo si olori loruko jesu o ri re orun
0: pa
1: David lo so be o ninu we second samuel chapter 9 verse 1 o ni eni kan ku ni dile saul bi ki emi ko se lori nigba to de verse 3 o ni eni kan ku ni dile saul bi ki emi ko se ore olorun fun ododo
0: baba
1: iye ni mo nsele oluwa ba se oniyan ni ri o ti fi yen gbadua lo se to koja number 2 ito ni orun idari emi I mo n wa fun eni ti oluwa ba se odan re ni ri lori gbogbo to ba be se patapata olorun o to olorun o dari re yes ibi ti o ti se ko gere gele oluwa o dari e si eni kan sabi ninu ile ibi to ti se ko ge ire oluwa dari aye e sibe o ni oluwa dari aye e sibe oluwa dari ese re sibe ododo adura nbe ni ola ni ola
0: a
1: ma gba

ni barracks on the road ni lu akure se ma son yin iyanu ti o pomo lolorun se nbe o prophet mike oluade goke baba fire for fire atawon iran si olorun mi ti won ku flew ni mo lolorun towo won dabira nbe ko si ronu tabi aroye mo wa pelu awon olope atalayo ni tuesday ose yi ko si bere si ni jerry sagbara oluwa iwo lolorun ma kokko dalu

0: Kong Gate, Army Barracks, Ondo Road, nilu Akure nbi. Bo ni o se ri dola. Oju awon mo la wo fi gbobe. Tori afefe omo to, tori awon to wa lona jinjin lere, te si je olowo nla fans. Tori won mo la fi lo eleyi. Iwo to wa wa to si nko, owo ojina, ikare ojina o. Eja jo pade laaro la. Ago meje eh ti ago mokanla oni pade adu olowo nla. 7 to 11. Ago meje ti ago mokanla aro oni pade adu olowo nla. O je pa n to ba se ti. Awon eyan ma ngbadua okoro eyan ngbadua won si ri janu pa n to ba le di olowo ti laaro la je ajo pade lago meje ti ago mokanla ni Mechanic Village opposite Second Gate Army Barracks ni Ondo Road ni lu Akure je ajo pade nbe o je ajo pade nbe o ohun gbo mi ni Akure ipade adura yi o so na yen fun o ohun gbo mi ni bi gbogbo to ti ngbo mi ni dere ni gbogbo bi kibi te te ngbo mi ejo ipade adura ro la mo gbeyin be o loruko Jesu o ra nu gba loruko Jesu o ni damu mo loruko Jesu aye o si olore orun o si olore o loruko Jesu awon to mo ri eh Paul Apostoli o ni ki se ore ni won ni awon alaigbede yen se fun wa ni si awon apostoli ori keji ti logbon ese keji eh loruko Jesu ugbe ti omo won na ri wa dide wa si olore o loruko Jesu e mo gbagbe o aro la an pade ni Mechanic Village opposite Second Gate Army Barracks Ondo Road ni ilu Akure nbi lati n pade lola ninu pade adu olowo nla e se gbogbo God bless you in Jesus name o so tele loruko Oluwa bi o ti mura lati wa si pade adu olola ohunkohun ko ni de olona loruko Oluwa ohunkohun ko ni de olona o so tele eyin te n gbo mi ni ona jinjin rere e gbogun Oluwa lenu mi o e ori anu gba e o gbogbo awon ti ba gbo wa lona to jin e le wo mi lori Facebook Facebook e le tesi oju Facebook yin Prophet Mike Olu Adegoke on Facebook Mike yen M I K E le ma fi ko Prophet Mike Olu Adegoke on Facebook but Olowo Nla prayer program on Facebook on Mixala on TikTok God bless you in Jesus name.
1: Amen. Oda boti je oni baba ti so yen je ma darapo mo baba lori awon ikanni yen lori Facebook, YouTube, Mixlr, Instagram ati bebe lo. Bo ba je lawon ikanni won yen ni Olowo Nla prayer program ni ke te ke sawari e. Sugbon lori Facebook lanfani ati pade baba lori Prophet Mike Olu Adegoke. Nte fi padi baba lori Facebook niyen lori YouTube atawon ile toku Olowo Nla prayer program papa julo la lale ago mesan ale e lanfare lati ma padi baba nbe oda bo ti je niyen o number baba re be ba fe pe won leyin eto 08034484258 egbo le kan si e farabale ko le o 08034484258 number baba Prophet Mike Olu Adegoke baba Olowo Nla niye oda bo ti je niyan o a pade ninu pade adu Olowo Nla laaro la ko so wa di pe a wa pade lojo mejo lori akoto eto Olowo Nla titi igba na be ba ni kede eyin ni polowo oja o lawon kankan mi te fe ba mi so leyin eto yi e pe mi sori number yi 08066256464 number ti mi niye ojo mejo latun jo pade pelu ayo atalafia Matthew Adekunle Oladeji loruko temi o ti gbogbo eyan ko ni ododo alafia Oluwa koni fi wale.

0: lórí orúkọ Jésù.
1: Lórúkọ Jésù.
0: Mo jáde.
1: Mo jáde.
0: O ya gbo eleyi.
1: Yes sir.
0: So pe eyin omiran.
1: Eyin omiran.
0: Isale ile.
1: Isale ile.
0: Te da oko mi duo.
1: Te da oko mi duo.
0: Si isale ile.
1: Si isale ile.
0: Oke laye yin.
1: Oke laye yin o.
0: O ya ma lo.
1: O ya ma lo.
0: Ogo mi o.
1: Ogo mi o.
0: Ki lo se ni isale ile.
1: Ki lo se ni isale ile.
0: Akowe re pe.
1: Akowe re pe.
0: Ti Oluwa ni iwo ile.
1: Ti Oluwa ni iwo ile.
0: Aye.
1: Aye.
0: Ati awon to tedo.
1: Ati awon to tedo.
0: Si nu re.
1: Si nu re.
0: Ni tori na.
1: Ni tori na.
0: Ogo mi.
1: Ogo mi.
0: Jade kuro ni isale ile.
1: Jade kuro ni isale ile.
0: Ma lo oke.
1: Ma lo oke. Kai.
0: Yeah.
1: Yes sir.
0: Fowo gba ile le meta ni mi to wa.
1: Eh o.
0: Owo otun ni o.
1: Yes sir.
0: So ti fowo otun gba ile.
1: Eh.
0: Le meta.
1: Le meta ni o.
0: Tu fowo si gba ile.
1: Owo si re.
0: Gba ile.
1: Eh o.
0: Le meta.
1: Le meta.
0: Eyi ga
1: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya.
0: Na ru pata.
1: Yes sir.
0: Ele ko so taru.
1: Yes sir.
0: Marubi na se kaina.
1: Yes sir.
0: So ti se ta.
1: Mo ti se ta o.
0: E fowo gba ile.
1: Oh yes sir.
0: Le meta.
1: Le meta.
0: E kigbe. Ogo mi o.
1: Ogo mi o.
0: Jade.
1: Jade.
0: Kuo ni sale ile.
1: Kuo ni sale ile.
0: Irawo mi o.
1: Irawo mi o.
0: Jade.
1: Jade.
0: Kuo ni sale ile.
1: Kuo ni sale ile.
0: Gbogbo ti ma je laye.
1: Gbogbo ti ma je laye.
0: Kuo ni sale ile.
1: Kuo ni sale ile.
0: Isale ile ki se le re.
1: Isale ile ki se le re o.
0: Ibi giga laye re.
1: Ibi giga laye re.
0: O ya dide.
1: O ya dide.
0: So pe akoni pa temi pe.
1: Lati koni pa temi pe.
0: Sinayo mi o.
1: Oluwa se yi o.
0: Dide.
1: Dide o.
0: Toyin mole.
1: Toyin mole.
0: So pe akoni pa temi pe.
1: Lati koni pa temi pe.
0: Sinayo mi.
1: Oluwa se yi o.
0: Dide.
1: Dide.
0: Toyin mole.
1: Toyin mole.
0: Nitori mole re de.
1: Nitori mole re de.
0: Ogoluwa yo lara mi.
1: Ogoluwa yo lara mi.
0: Akoni pa temi pe.
1: Lati kon pa temi pe.
0: Ni toto.
1: Ni toto.
0: Iri ati anu.
1: Iri ati anu.
0: Yo ma to mi leyin.
1: Yo ma to mi leyin.
0: So pe akoni pa temi pe.
1: Lati kon pa temi pe.
0: Ni oju awon ta mi.
1: Ni oju awon ta mi.
0: O te to bi lo nje sile ni waju
1: mi. O te to bi lo nje sile waju mi.
0: Ni oju awon ta mi.
1: Ni oju awon ta mi o.
0: O da ororo lemi ni ori.
1: O da ororo lemi ni ori.
0: Akoni pa temi pe.
1: Lati kon pa temi pe.
0: Ago mi si kun akunwo sile.
1: Ago mi si kun akunwo sile.
0: Lati oni lo.
1: Lati oni lo.
0: Aini.
1: Aini o.
0: Jade lara mi.
1: Jade lara mi.
0: Omiran ini.
1: Omiran ini o.
0: Jade mo lo.
1: Jade mo lo.
0: A ki sore mo.
1: A ki sore mo.
0: Omiran ikoro.
1: Omiran ikoro.
0: Jade mo lo.
1: Jade mo lo.
0: A ki sore
1: mo. A ki sore o.
0: Omiran.
1: Omiran o.
0: Bese.
1: Bese.
0: A ki sore mo.
1: A ki sore mo.
0: Ma lo.
1: Ma lo.
0: Ma lo.
1: Ma lo.
0: Ma lo.
1: Ma lo.
0: So pe akori pa temi pe.
1: Lati ko pa temi pe.
0: Omo kini won amasalai ni.
1: Omo kini won amasalai ni.
0: Ebi asi ma pa
1: won. Ebi asi ma pa won.
0: Sugba won to gbe ke won le Oluwa.
1: Sugba won to gbe ke won le Oluwa.
0: Won ki yo salai ni o to dara.
1: Won ki yo salai ni o to dara.
0: Lati oni lo.
1: Lati oni lo.
0: Emi sin ayo mi.
1: Emi Oluwa se yi o.
0: Mi o tu salai ni o to dara.
1: Mi o tu salai ni o to dara o.
0: Lati oni lo.
1: Lati oni lo.
0: Gbogbo n to dara.
1: Gbogbo n to dara.
0: E ma bo ni odo mi.
1: E ma bo lodo mi.
0: Moto.
1: Moto.
0: Ile.
1: Ile o.
0: Ile se la.
1: Ile se la.
0: Ma bo.
1: Ma bo.
0: Visa.
1: Visa.
0: Ilu Oyinbo.
1: Ilu Oyinbo.
0: E ma bo lodo mi.
1: E ma bo lodo mi o.
0: Eyo waju mi.
1: Eyo waju mi o.
0: Kokoro ile.
1: Kokoro ile.
0: Kokoro omo.
1: Kokoro omo.
0: Kokoro wedding.
1: Kokoro wedding.
0: Kokoro ise nla.
1: Kokoro ise nla.
0: Kokoro ibi giga.
1: Kokoro ibi giga.
0: Kokoro aseyori.
1: Kokoro aseyori o.
0: E ma bo lodo mi.
1: E ma bo lodo mi o.
0: Eyin wole sami meje.
1: Yes sir.
0: Te ba le sami meje.
1: Meje ni o.
0: O ye gba kokoro yi o.
1: Be. Be. Be. Be. Be. Be. Be. Be. Mi loruko Jesu.
0: Fosoke so pe mo gba.
1: Mo gba.
0: Fosoke so pe mo gba.
1: Mo gba.
0: Fosoke mo gba.
1: Mo gba.
0: Ah, o ma ni agbara sa.
1: Alagbara o.
0: Eh!
1: Kabiyesi Olorun o.
0: Ipade ma ti bere.
1: O ti bere.
0: Oju pali o.

0: o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan eh o wa so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu di en ti o ni awon dukia ta mo si properties daada lai se yipo lagun eh ile ise kan wa ti en pe ni city care kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo la fi ni asoju city care ni inu yara agbara pelu mi ogbeni abdulakim okunla e ba mi ki gbogbo awon ara le
1: e ku dede woyi o eyin ara le oruko mi ni abdulakim okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba ti a mo si CDCARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin e ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
0: gas
1: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe
0: dede
1: mo san wo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
0: kini o ko ma se pe fe gbe won mara o
1: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo di lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe anfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
0: ogoji
1: ose lati mo sanwo
0: eh mo be bi n pe se won kokoko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo san yoku die die bawo won se se
1: e seun e olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale
0: o tun
1: mo si wipe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa niyan sa
0: eh kini idi ti e fi se ba n pe kawon kokoko san wule die de to di pe e gbe oja fun
1: e se won lotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun won kan wa ti bale lori pe
0: eleyi
1: yo le mo sanwo lo to ti lotu en ti o si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara rara sa
0: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ero nu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe ah moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin eh eh gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara rara
0: nibo ni office yin
2: office wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factory Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
1: Oluleṣe wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
3: e pe CDK sori number yi 07074542995 lekan si 07074542995
1: e seun olotu
0: oro leti gbon lati enu ogbeni Abdulakim Okola te je asoju CDK iwa na magore loni ko le bade to ni dukia
4: ore wa kilo de to roju koko bayi
5: wo ore o su mi oje iya isese petan lori phone ni onu gbogbo abo da na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je

0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Oruko mi ni Godwin Franka, a n gbe ni Odogunyan. So erin mi akoko mo dupe lowo Olorun tori Olorun ti lo ijo yi sinu aye mi God. Tele mi igbagbo ninu ipe yi. Gbogbo atoko mi mu mi wo bi. Mo wa fu so bi pe a pe ero te ti poju bi pe a. So te lero ni bi mi ni le lo. Sa kuro nbe mo lo.
2: Wa ni suru na. Awon ni ero ewo resource won ni wa like.
0: Mi mo pe ise yanu to be bi ba le ro fi po.
2: Okay, oro ko wori kan mo le nbe ni. Oro re ti ye mi o ya.
0: Mo sa wa church ko ni itosi le wa ti mo lo. So igba to wa ya ti bi oko mi se so fun mi jo yi pe ah pe new site awon no fe se service o se mo ma wa mo ni ah e je ki lo bo e tero ba ti podu emi ma sa pada o. O sa yin oju si mi le me wa pe ogudo Olorun o ogudo Olorun. O de ni soro ko time atoko mi ti la ko ya to so fun mi pe a ma lo ogun. Ogun yen 24,000 naira de ma lo fun 14 days ti ba lo oko mi na ma lo ah owo yen de ti podu ni jo poko fun 14 days mo sa de ti ba enjoy
2: 24,000
0: ben
2: times 14 en te ma ti e mo se o tori ko like so se lero oya
0: so mo sa wa dupe lo Olorun ni jo yen ba si de ri bayi ti woli wa won la won se tori opode ni pe won mu kini ko wororo bayi pe ka da sinu mi ati ororo o wa ni ah ah mo ni jeje n try elewo tori ke lo yen a ti gbin ojuba ti o ti bo si oko mi ni ah ki kuku je pa ni do omo yen be yen na pe ka gboju kuro nbe ah pe ko kuku ti sowo so ijo yen bayi bi woli se ni pe ah pe ka toro nkan la ka toro bi nkan to ba jo wa lo gugo emi o ti e to pe tori mo ti mo pe ti mi ba ti se ogun yen mi le ri nkan ti mo wa bo mi ko wa ti o de ti bi mo to na woju Olorun won ti wa ni 7 years in marriage mo ni Olorun ti e fe gbo mi lomo woli wa ni a to ba tin bere fawon fara e ko ma bere fawon ebi awon ebi mi mo ti a bere fu emi e ko ni o ti e bere fara e bo ti e jo biri kin ti mo gbo ma ya be yen kin ti bere meji mi mo so Olorun sa wa
2: e pa te o fun Jesus Olorun a wo omo yin adas
3: amen
2: e de maria nu
3: amen
2: in Jesus name.